0: Research Associate Imperial College sa London ang heat wave tungod kini sa epekto sa heat dome din ang init nga hangin gikan sa North Africa ug sa Sahara mopadong kini sa amihanan. Gawa sa France gipausob usa kun nagipaubos usab sa Spain ang United Kingdom ug ang Italy sa heightened alert tungod kini sa heat wave. Gikan sa DYRD Bulls Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnan sa kusog.
1: Mubalhin na sa Miami Heat si Giannis Antetokounmpo human kini gibuhian sa Milwaukee Bucks. Kini ang kinauna hagdakong trade karong NBA off-season. Si Giannis ang nagda sa Milwaukee Bucks sa kampiyonato ni atong 2021 NBA Finals kundiin gipildi nila ang Phoenix Suns sud sa unom kadua. Sa neskutang series, nakuha ni Giannis ang NBA Finals MVP Award na naghatag sa Milwaukee Bucks sa ilang kung sa ilang unang tropeyo sud sa 50 katuig. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sanatat sa football ni Colito kasaysayan si Lionel Messi human niya naposti ang tanang goals sa kadaugan sa Argentina batok sa Austria 2-0 sa World Cup kagahapon oras sa Pilipinas sa Texas, USA. Napatik si Messi sa kasaysayan ni maong prestigyosong torneo isip all-time leading goal scorer. Sa kanitibukan si Messi nakariso na og 18 ka goals nga nagbuak sa kanhi record nga 16 ka goals nga nahimo ni Miroslav Klose sa Germany. Sa kadaugan ng Argentina, nakasiguro na og pwesto alang sa knockout rounds. Samtang sa langbayan sa natad sa basketball, wala mawadi o paglaom bisan tuod o walay ligong sentro ang Team Gilas Pilipinas o nagpabiling positibo gihapon. Si Gilas Pilipinas coach Tim Cohn na makamugna sila og surprise ang kadaugan sa lisod nila nga tahas sa Window 3 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isip pananglita ni Cohn ang ilang kadaugan batok sa Latvia o sa New Zealand Tall Blacks. Lisod na taas at ubangon sa Gilas ang Tall Blacks karong Hulyo 3 dayon ang Australia Boomers karong Hulyo 6. Sa kadaugan sa Gilas niya itong 23-4, nagkanayon si Cohn nga nagsilbi kining bunga sa ilang maayo nga training camp. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar, mga sarapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos o 38 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 33 centavos. Euro 69 pesos og 40 centavos.
0: Inyo na bati balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, ang mga pulong sa kalam.
1: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuo kalibutan ang iyang gugma.
0: Mokanto ang nagbagang balita. Karumbuntan nga nyo, nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan sa mga Bulano, DYRD. O sa nga nusab ni Sir Raychan James o kang kagawa Jerry Cahe sa nga tong attack duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: O ginisigli Orkulyo, ang Friend Mo Forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may butag. Balita!

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. And plumbing.
1: Common nga responsibilidad ang okay. Parents, ang mga magtutudlo, ang guard o kinsa pa diha naa nga involved, no? So mao nay angay nga mo na karon ang gi-estudyuhan sa ato matinugana sa Department of Education na dili na siya may tabo pag-usab karon kay labi na katong mga kinabuhi taon nga nakalas, bro.
2: Oh, mao lagi na arita argumento ta. Ato ang lataon ang tanan nga mga argumento sa uban. Kay naay mo ingon, social media nga, magsugod yun ko no ang pagdisiplina diha sa panimalay.
1: So, sa ginikanan.
2: So, muna yung ingon ha.
1: Pero mo lagi bro, sakto na, magsugod. Mm. Magsugod ang disiplina diha sa panimalay.
2: Panimalay.
1: Pero hinumdumi nga karong mga batan-on bro, kung imo ng kasab-an, musibat na adto na sa mga barkada, makigroup, makilinghayaw, makigunsa diha. No? So, mao na nga, karon mga bataron, pero dili na na maminaw o kanang mga pahimangno sa ato maginikanan. So unsa kahay maayong buhaton?
2: So og atong tugutan tong mga ilang giingon nga magsugod yod ang disiplina sa balay. Ang pangutana,
1: wala magkuwang man siguro ang maginikanan.
2: Dili. Unsa uni mo pagdisiplina sa imong anak karon nga kung imong bunalan kasuhan man ka?
1: Nay balaod.
2: Di ba? So ang imong buhaton taman ra ka sa istorya. Ang tao god bisan pagkapila nimo na istoryahan kun di nimo pasakitan, di niya mapil ang silot sa sala nga yang nabuhat, di gina maut.
1: So
2: di gina mag-usab.
1: So para nimo kinahanglan gyud nga mapil niya nga nakasala siya or nganong gisilutan siya.
2: Nagisilot mao bitaw mo ingon kunimo. Para nako ang mabasol aning tanan kining balaod nga ilang gipanghimo. Una, kini, di na kapwede juvenile law. Napay lain. Kanang di kapwede makabunal sa imong anak. Usaon ni mo pagdisiplina karong na di man kapwede mabunal. Kaya kung mabunal ka, kasuhan man ka.
1: Kung lang, imo lang maymayan.
2: Di lagi madag maymay. Di madag maymay. Nga, no?
1: Di madag maymay. Kasabaan.
2: Ano nga di madag maymay? Nakapuko sila sa social media. Plus, so napay social media, daghan kayo silang matal. Ikadwa, kining namusel nga duha ang ilang isandigan ngano na encourage sila mubuhat tungod kay dili kuno sila mapriso kay dunay juvenile law.
1: So mo na ilang gibasihan.
2: Mingon gani sila, wa man ni problema bro. Basta musunod lang kita sa proseso sa juvenile law. Unsa man ni juvenile law? Adi a.
1: Unsa man be?
2: Kung pananglit ang bata makapatay.
1: Pila edad?
2: Ang iyang edad 15 paubos, 14 ngadto sa paubos. Ibalik ra siya sa kustodiya sa iyahang mga ginikanan. Pero maymayan siya dunay counseling nga himuon ang DSWD. Taman ra diha?
1: Maura na.
2: Pag edad niya 18 di na siya kasuhan. Maura to yung silot. Dili man pud siya dadon sa kining tawag nilang bahay paglaom. Pwede siyang ibalik na siyang ginikanan, pero doon ay taga DSWD nga magsigig antuan, magsigig maymay.
1: So, ang may tabuan ni bro, ang makaluluoy, ang mga biktima.
2: Maogan eh. Awa pata sa biktima, karon.
3: Pirada.
2: Pag 15 pataas or 18 paubos, ang buhaton sa bata nga nakapatay, nga nakasala o nakahimog krimen, dadon siya dito sa rehab. Litisyon sa DSWD.
1: Rehab.
2: Onya pagkahuman, counseling lang gihapon. Counseling. Mura ragod ka og himbakasyon sa inyo ha. Human ka makapatay, bakasyon sa kadito.
1: Ato libre ka kaon tanan.
2: Amo bitaw mingon si Kiko nga naman kuno'y silot Kiko pangilinan. Dili gyud kuno dapat buhian. Asa di buhian niya na may balaod gisunod mao gani. Nga dadon ang 18 paubos, taman sa 15. Dadon dito sa DSWD rehab niya counseling. Unya matud pa ni Kiko pangilinan, pag-abot ko no sa 18 anyos atubangon niya ang iyang
1: kaso.
2: Ang problema ana kay pa dito sa maong balaod, pag-abot nimo og 18, halimbawa ha. 16 imong edad nakapatay ka. Nanuyog nagtuyo kag pamatay. Kato, tulo ka buka yung ipatay. Karon, tungod kay 16 pa imong edad, bakasyon ka sa DSWD. Bakasyon ka.
1: Ato ka rito, counseling.
2: Ato ka, counseling, counseling. Sulod sa duha ka tuig. Pagabot sa duha ka tuig, ato bangon na imong kaso. Disyo, ang problema, dili man bisahon sa judge. Tanawon ra sa judge kung nagbag-o ba ka o wala. Hey, kung makita sa judge nga nagbag-o ka, absuelto na ka.
3: Pirabirada.
2: O kinsa man ang musulting nga nagbag-o na ka, DSWD. Unya ko no karon kung taga DSWD. Malagayan sa ginikanan.
1: Di, sayop sa ginikanan.
2: Kung dato kay nang bata. Report naman sa DSWD nga kini nagbag-o na, buta na. Pakawalan sa judge.
1: Papel ra kay kinanglan.
2: Papel ra. Kusaon na nimo. Kinsa may luoy karon ang biktima?
1: Ang biktima mo ay makaluloy.
2: Ang man para nako ang nakaingon aning tanan kanang mga balaod nga ilang gipanggama nga way mga hinungdan.
1: So angay na amindaho o amindahon ang maong balaod.
2: So, gidibitihan bitaw na ni Robin karon ni Kiko bago pa lang nga. Nindot imong balaod unta ang problema dili na applicable karon.
1: O di usabon, ano?
2: Hindi na applicable man, kay...
3: Tira, pirirada.
2: Sukad lang na namugna ng balaura. 2006 guna.
1: Ang juvenile na, justice.
2: 2006 na siya na-aprubahan. So, sukad lang na na-aprubahan na, di hapon nagsugod ang mga krimen nga involved ang mga bata.
1: Mga minor de edad.
2: Minor de edad.
1: Kay gasalig na nga balaod nagprotekta nila.
2: Problema sa ginikanan na ang balaura. Punan pa yung balaod karon nga di na kapwedeng makabunal sa imong anak. Saom na nimo.
1: Kusi na lang dunggan.
2: Sabot kusi dunggan, di pwede.
1: Saon na partner ka to?
2: Lunito ni mong dunggan, maestra.
1: Kato ang asot, kaning ang gigising sa sa to. Kaning bitang unay buhok kilid ang dunggan.
2: Kaning patilya dapat.
1: Mo man ay inato ni sakit man kay.
2: Ako ang dunggan jud inato ta. Saom na nimo.
1: Ikaw pangutan-o ang problema naa sa balaod.
2: Og muingon mo nga naa sa kalimalay pagdisiplina. Usa ang pagdisiplina nimong bawal kang mubunal. Samantalang sa Biblia partner, giingon gyud sa Biblia nga dapat kastigohon bunalan ang anak para sa pagdisiplina. Gikontra na karon sa balaod, motang muingon bitaw ko nga ang nagamay ni mga balaod ra yawan on kay miso sa Biblia.
1: Gisilutan maganito atong labaw magkagagahong partner o mga latos nga wa man to wa isala kanang nanong nakasala
2: unya muingon ning uban nga responsibilidad sa ginikanan. Asa dapita ma responsibilidad sa ginikanan nga dunay balaod nga gikuhaan og responsibilidad ang mga ginikanan sa pagdisiplina sa bata. Hala
1: usabon ang balaod nga hatag katungod ang mga ginikanan.
2: Maoda pa kay hindi kay wala gikuhaan na ma kaya mga hinungdan ba ang ilang ang kinilaging mauna yung usik-usik rabasa maghim wa nagilaing mahunahunaan nga tarong nga balaod mauna ang mga angay unta nga buhaton ilan ang gigamag balaod para di na mahimo
3: mauna
2: ang resulta karon.
1: So karon ang problema ang komunidad.
2: Komunidad katong bago ra tong miaging simana murag yun kuan man to sa Cavite bata nga babae hala pataka ra pagdunggab-dunggab siya ang mga anak.
1: Katong mga classmate. Mga classmate nga lang po, kutsilyo po ang gamit.
2: Na preso.
1: Tungod sa balaod.
2: Tungod sa balaod.
1: Pero kung wapan ang balaod, siguro mapreso siya. Sayang sa
2: akong tanaw partner, kung halimbawa, makita nila nga dunay 12 anyos nga nakahimo og sala unya gipriso, murag magkinto ang mga kabataan. Magkinto unya, kanapong bataa, mapriso na siya. Kanang presuhan yun nga asin, presuhan. Damtan siguro na siya mga 3 katuig, 5 katuig sa prisuhan, murag maghinulsol na siya.
1: Makahinomdom na siya nga, mas nindot po iyan ngong gawas noon ka.
2: Ang looy mangudani ang biktima. Kadaghan kayong mga nanggawas karon na interview, nga katong isa, grabe kabuutan to nga bata.
1: Siyempre, wago. Kisagod po'y gadahom nga, mao dito'y dangatan niya.
2: Mauna.
1: Nga niadto siya sa eskwilahan kay magtuon para sa iyang mga panganduis kinabuhi. Nga karon. Walang na. Nawa lang iyang mga panganduy tungod sa nahitabo.
2: Tungod sa social media, ang ilang nakita sa social media, gusto nila manggod nga mahitabo ba in personal sa ilaha, kining pasikat ba? Kaya hunahuna nila, wa may problema na may balaod nga mo protektar na to.
1: So, unsa man, ano na-appel naman po ang social media?
2: Dito lagi sa social media. Kanya bitong mga duwa nga patay-patay, pagtanaw karon sa Facebook ani magong bataa, Mura siyag nalulungan ang duwa lagi nga patay-patay.
1: Ah,
2: naman ko'y duwa, partner nga. Naiduwa ko, no? Waman takabalugo dan eh. Naiduwa, sol media nga. Magpili ka kung unsa nga klasiha nga armas ang imong gamiton para sa pakigaway diha sa social media.
1: So dito ka na training.
2: Oh, na training ka dito.
1: So muna nakahuna-una ka nga iyang i-apply in person.
2: Yeah, mao na to. Awat siya bisula siya at hala pataka ang pabuto. Ang piling ni Adon Perting ninduta.
1: Ay, oh.
2: Sige na ba kag pabuto armas? Nakapabuto na ka pa?
1: Sa una.
2: Tinood lang ba ya? Maka-addict na.
1: Oh, maka-addict pero
2: maka-addict.
1: Pero mahal, mahal ba? Mahal, mahal magbala.
2: Maka-addict.
1: Oh,
2: kaya pero nakasuway po tana, perting ninduta. Oh. Perting lamia magsigag pabuto, labi kag hingigo na ka. Oh.
1: Pero dili kay hingigo, lagot po kayo.
2: Abot ang di ka munda. Di ka munda.
1: Nga na di ba igo, naglata ng dool kayo. Lagot po.
2: Ayaw! So katong mga bata karon, lami na kayo siyang paminaw, haod kayo sila diya sa social media, magpusil-pusil, magtira-tira, unsang armas, so, una-una na, gikawat ang arma sa yahang ante at no. Siya pong siyang ginahan nagsabot sila
1: pero
2: at tuta sa eskulahan magpraktis
1: mga ba moto mga estudyante mo ilang gipraktisan o pamusil
2: sinan ka 40 kapin ka ba siyo subot iba sabot hasta sa pagtaod og magasin og bala sa
1: naka-change magasin pag yun
2: naka-change magasin nakatunan pa nila sao man na nimo
1: okay gitudluan man ka punto paggamit sa armas
2: bisan pag gitudluan sa social media makita nimo man
1: naka-change.
2: Okay, so, magpili man ka sa armasa. O, pagtanaw niya, 9mm ang gamit sa iyahang ante. So, dito siya sa social media, sa dua, 9mm po yung gamiton. O, di kabalo siya, unsaon pag-reload.
1: Unsaon pag-reload, unsaon pag-change magasin.
2: Manay problema.
1: So, karon, og ikaw pangutanon, absuelto ba ang pulis nga tagiya sa armas?
2: Naa sa balaod lagi ng juvenile, okay, di man makasuhan ang bata. Ang kasuhan ang ginikanan.
1: Di mo lagi ba? Ang katubang tag-iya sa armas ba?
2: Mapriso to siyempre ang aang ba kasi absulto. Asa napita mo absulto nga. Base sa balaod ng juvenile, tungod kay ang bata di makasuhan, ang kasuhan, piting luya lagi sa ginikanan.
1: So karon, ang ginikanan sa bata, gikasuhan?
2: Siyempre, kasuhan. Mautoy manubag tanan. Sila may mapriso.
1: So napriso sila sa sala ngawa nila gibuhat?
2: Mauna di ha. Mauna ay lisod. So, ang bata, gawas noon nga naghimo og krimen, so kanang balaura is di gid mao. Kaysa ako nang giingon, kung makasa ang bata, makahimo og krimen ang manubag ginikanan. Unya ang ginikanan pod, og disiplinahon niya ang iyang anak, iyang bunalan.
1: Kasuhan pod.
2: Ang ginikanan, kasuhan. Asa pa dong ang ginikanan, ala?
1: Munang way lusot ang maginikanan.
2: Ha?
1: So, di,
2: asa pa dong?
1: Di ka disiplina.
2: Maunay. Maunay, dako kayong question.
1: So number one solution, og ang hinungdan tungod anang social media, dapat i-regulate kanang mga games diha nga mga unsa diha pusil-pusil mga makadaot sa utok sa atong kabatan-onan, maka wa og gana ba sila mga kuan maka impluwensya angay na siya tangtangon partner
2: ano ang ta
1: so mas may pang ibilin Facebook na lang siguro partner o kanang na ay para pang reels para kuan para sana para pang vlog ba
2: ayaw vlog na lang Facebook
1: kana na lang what una tong mga games nga ada maka impluwensya sa utok sa ato makabatanunan
2: unya kay naman diyang sapi
1: onya karon na lagi nakasapi pero kantong nakasapi kantor ra pong sana gamanage ana ang mga gaduwa ana nalulong
2: di lang lulong mao na manggong itandi sa una dako jud kayo kalainan kaya ang mga bata sa una kana god ana maguni siya kanang balaura tuto kanang juvenile na pasana siya 2006 2006 ha? Unsa may sitwasyon ni adtong 2006? Ni adtong 2006, naa may cellphone pero keypad pa. Dili mao pa to halos pagawas ini mga cellphone.
1: Katubang dagko pa kayo, dagko pang cellphone.
2: Okay murag mi uso gid ang cellphone nagsugod man sa 2000. 2000 to ana kung ako na hinumduman. Unya mga higala, keypad pa. So napasaning balaura 2006 keypad pa. Unya karon ko itong atoy tande karon. Grabe na ang mga gadget.
1: So ang may tabuan na partner, unsa may mura magud na behind ba? Like deep end. Nawahay sila unsay unsaon nila pag-alkontra kining maong usab man balaod ba or kaning mga pamaagi no sa side ba sa DepEd sa division nga sa mga eskwelahan no?
2: Adi sa pagkakaron kining impluwensya sa

0: kanan, so karon. Ang sakto na lang gidaan eh. Kaya na may lang sulbat, social media, di na na madah.
1: Di na matabang.
0: Di na na matabang. Hmm. Mas mulabaw pa, og muhingo sa social media. Ang mahimoon lang ani, kanina lang. What a choice, dawato na to ang kamaturan, paubsan yod.
1: Ang
0: edad sa ang bata, sa
1: balaod.
0: Nga managot siya sa balaod.
1: Hmm. Unya, mindset or mind conditioning ang bata.
0: Oh, dapat, pangandaman ni sa itong gobyerno, maghimo o mga prisuhan nga para sa mga minor. Hmm. Pero as in prisuhan, nga prisuhan yun.
1: Oh. Lahi, kinara, nga makasinate yun sila, nga napreso sila.
0: Napreso,
1: tungod sa sala yun. Nilang nabuhat.
0: Oh. Kay matod pa ni Kiko Pangilinan, sa Tagalog pa, hindi totoo na hindi ang mga kabataan na kahimo o krimen, hindi totoo nga hindi sila managot.
1: Mm. Managot kailan?
0: Ang isyo magudana, na ang isyo magudana, lahi ng word nga managot, o lahi po ng word nga, kining sa Tagalog, anak, kanabitaong... silutan. Mm. Kay ang managot mo sa manubag.
1: Manubag.
0: Oh. Unsay Tagalog og silutan? Kining unsay Tagalog silutan?
1: Silute.
0: Dalos mo jud ni la ba. Managot.
1: Silot, dai silot.
0: Silot. Lisod, ari lang ta sa Bisaya. Oh. Lahi ang word nga manubag kaysa gisilutan.
1: Mm.
0: So, buti ba sabot manubag, igura kang mga tubang, panubagun rin mo. O pwede lang istorya.
1: Hindi, naman po yung panubag nga, tubagun nimo ang imuang sala nga nahimo. So, sa ito pa, kanang silot, o kusay silot diha nga ipahaptan.
0: Wa may silot.
1: Imo na imong tubagun.
0: Wa may silot. Rehab raman counseling, di man ang silot.
1: O, di mo na imong tubagun.
0: Mamaw lang na yung problema. Pero kung paubsan, 12 anyos pataas.
1: Mapriso na.
0: Mapriso, yun. Yan ay prisuhan sa mga...
1: Para sa mga bata.
0: Onya halimbawa 12 anyos nakapatay sa mane 14-15 edad.
1: Mm.
0: Nakapatay sila. So ibutang nato ani mapriso sila og 10 to 20 years. Ibutang nato 10 to 20 years.
1: Mm.
0: So buti sabot dito sila naabdan og 20 years dito sila matiguang sa prisuhan. So buti pasabot madisiplina sila pag-ayo dito sa prisuhan. Wala na may social media.
1: May laging madisiplina.
0: Presuhan ka rin. So, ang kanunay, mag-antos. Dihilali mo eh. Mag-antos yan dito. Hmm. At yung mga buhat sa gawas, dili niya mabuhat tungkol kay tuas siya sa presuhan.
1: Hmm.
0: So, kadugayan siguro, grabe na yun siguro ka kurunto ang utok anang mga bata kung inigawas niya na priso siya 20 katuig, tarantado niya po siya utok, awa na kita'y mahimo anak.
1: O niyag maingon, adugay ko sa presuhan, alay, inigawas ha.
0: Ah. Ay, nigawas. Tiwas ha.
1: Inigawas, ali.
0: Atuman.
1: Mag-rumble na po.
0: Okay, mga higala, mabalik ni pag-usaw. Human lang ni ining mga pipila ka mga pahinomdom.
2: 102.3 KSLM. Kini nga si usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City, Tacloban Flagship.

0: Flagship Store, National Highway, Maras Baras, Tacloban City, Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City, Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
1: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch, located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch, located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan yun? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
6: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Bye!

0: It's Love Day midweek.
1: That's right. Give it a check. We got 8:44 in the morning, mga ka-Kiss, on the Kiss Love Day midweek. Kiss Love Day midweek. Takaroon, mga ka-Kiss. And Wednesday, Cyrus the Virus checking in. And later on, Boy Kolot. Live na San Teresa, Kiss FM. Para sa tawag ng tanggalan with Boy Kolot. Good morning sa tanang mga ka-Kiss. Nato diha, nga naka-tune in karon. Good morning sa atong mga pinalanggang listeners. Diya sa Kalape, Butika na Bayan. Yes, sa tanang mga branch nila. Sa bagong open sa nila diya sa City Square at bang sa may Alturas Mall. And also diya po sa, yes, sa Galliari Street. Do also may Ramiro Community Hospital. O sa uban mga branch nila. Good morning sa tanang mga taga Kalape, Butika na Bayan staff. Yes, at mga smiling mga staff na diya sa Kalape, Butika na Bayan. To Sir Floro Rinca and to Plong Plong, good morning. And good morning also to Engineer Ondoy Bakamante, to Byroni Tandok. May papaminaw din yung tanan niya. And sa tanang mga taga SBR Training Center diya sa Barangay Manga, to Captain Servando Cantaros, to Sir Ivan Edward Cantaros, to Renaline de la Peña, Christina Bahulay, Stephanie May Bitos, and sa tanang mga staff na doon niya sa SBR Training Center. And also good morning sa atong Test the Assessor, si Julito Hodilia, and sa tanang mga friends na doon niya sa Test the Office. Yes, may pagpaminaw niyo tanan. To Ate Regina Limosnero, Sir Benson T, good morning. And good morning to Bro Kagawad Marlon Delusa, and to Ate Maymay diya sa Balo Store sa Manga. And sa tanang mga kakis na ito, kanaminaw karon diha. Jed Obero, Obero Boarding House sa may Dampas. And sa tanang mga listeners na ito, kanaminaw karon worldwide. Yes, naka-tune in Kiss FM. Good morning, yun tanan. May pagpaminaw. Yes, and may pagpamahaw sa itong mga listeners na ito diha. Nga naminaw karon mga orasa. And also, good morning sa ato mga kakis diha sa SPC Dampas, to Bro Midwin Inting, good morning. And sa tanang mga naminaw po nato karon, Unitap and Unicity, Novo Jeans, W69 Sports Apparel, and Shopper Smart, Justicor Building. May papaminaw sa tanang mga staff nato diha, sa tanang mga tenants sa City Square nga naminaw karon mga orasa. Good morning, and may papamahaw day sa tanang mga namahaw po nato diya sa Dills Eatery. Salamat. And diya sa Maslog Eatery at bang sa may BCC TV. Yes, salamat kaniyon tanan sa atong mga pinalanggang listeners diya. Si Michael atong sangay diha sa Michael Maslog sa Maslog Eatery. Good morning. And also good morning sa atong mga kakispod nga naminaw karon diya sa Barangay Manga. Yes, at tanang mga listeners nato diya sa Barangay Manga, Manga Public Market. Good morning yun tanan diha, maying pagpamahaw sa tanang mga listeners. Yes, let's back to the music mga ka-Kiss. And a requested song ni sa tanang mga lovers nato diya, sa tanang mga nag-emote, sa tanang nga mga nag-celebrate og Valentine's. Every day is a Valentine's Day. O, kanunay sweet man sila. Kanunay Valentine's Day sila sa ilang nilang duha, di ba? O, sweet kayo. Mo may ingon nila nga, every day is a Valentine's Day. Or, bisag diri sa Kiss FM, every Wednesday is a Valentine's Day. O, Kiss Love Day midweek every Wednesday, mga ka-Kiss. So, amo kompleto sa ninyo sa Love Day Midweek, si Boy Kolot Onyan Taon-Taon, mga ka-Kiss. Ha? At tangin niyo na together with Sean, by the way. Good morning sa tanan niya. It's a Kiss Love Day Midweek. Today is June 24, 2026, mga ka-Kiss.
0: It's Love Day Midweek on Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Alright, we have another texter. Doc Glenn, may brain tumor po ang kapatid ko. Hindi pa operado pero pinapainom po siya ng maintenance ngayon. Pwede po ba siya EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Zenon from Maramag, Bukidnon. You know what? Ang brain tumor ay isang uri po ng komplikadong kondisyon. Depende kung benign or malignant ito. Pero kahit anong uri po ito, napaka-importante ang goal po natin ay ang tinatawag po nating inflammation control, oxidative protections, and even immune regulation. Well, ang tanong po dito kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what? From Makabuhay plant, turmeric, ginseng, ay may adaptogenic at anti-inflammatory effects na may potential sa tumor suppression, malunggay, guyabano at mangustin na may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize po ng free radicals na pwedeng magpalala mismo sa tumor growth. B vitamins at ATP peak na mula sa EXL Makabuhay Black Coffee, sinusuportahan nito ang brain cell energy productions. May mga ilang herbal studies na nagpapakita nga na ito ay merong anti-tumor properties, lalong-lalo na sa majority active ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Take note ha, hindi po gamot po sa cancer ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pero, sinusuportahan nila para hindi po lumala ang inflammation at oxidative damage sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. In addition, kumusulta pa rin po regularly sa mga oncologists, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. Sabayan din ng pag-inom ng EXL Makabuhay Black Coffee 2 times a day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day. Hey Doc Glenn, share ko lang po. May fatty liver po ako at mataas ang SGPT at SGOT ko po. Laging pagod, laging nalalambot kaya sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. After 3 months ko po, tuloy-tuloy lang po sa pag-inom, bumaba po ang aking liver enzymes into near normal at ang gaan po talaga ng pakiramdam ko. Mas energetic po ako ngayon at salamat po sa EXL. Rodel from Tagum City, Davao del Norte. Alright, talagang nakakataba po ng puso mga ganitong klase mensahe, no? You know what? Yung combination kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from the active ingredients of garlic, serpentina, sambong, at turmeric. Yung EXL Makabuhay Capsule ay merong tinatawag nating detoxifying herbs like spirulina and guava. In black coffee ay may liver protective benefits. Consistency is the key. Kaya po, makikita talaga natin yung pagbabago once na tuloy-tuloy lang po talaga sa pag-inom. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May spleen enlargement daw po ako. Madalas po akong napapagod, madali pong kapusin sa hininga, at may pressure sa bandang kaliwa ng chan ko. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Minda from Ipil, Sibugay. You know what? Ang splenomegaly ay enlargement ng spleen na bahagi po ng ating immune system. Karaniwan ito dulot po ng infection, liver diseases, or blood disorders. Kapag malaki po ang spleen, prone ka sa anemia, low immunity, and even madaling pagkasira po ng blood vessels. Now, how about the EXL Makabuhay capsule? It can help po ba? Ang serpentina, neem plant, at ashitaba na kilalang kilala as immune modulator regulating properties na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule. Nakakatulong po ito para i-regulate po ang ating immune response at liver spleen detoxification. Dagdag ko rin po ang garlic, sambong at oregano na may mga antimicrobial at detoxifying actions na pwedeng makatulong kung infected base ang sani. Spirulina, rosehip at psyllium husk na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa pag-repair po ng blood health at support sa digestion, liver function. In addition, botanicals like serpentina and neem plant, it shows potentially sa immune modulation, spirulina is clinically known to support the blood regeneration and even reduce the oxidative stress. Importanteng alamin muna po ang kadahilanan po talaga ng spleen enlargement via ultrasound or blood examination. EXL Makabuhay Capsule, uminom po kayo 2 capsules 3 times a day for 21 days. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. Avoid strenuous physical activities habang enlarge pa po ang spleen. Lagi po natin tatandaan mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot. Pero ito ay scientifically formulated natural food supplement na tumutulong sa inflammation control, immune balance, tissue repair, and energy support. So madaling salita, we always find what is the root cause. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pong may kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi po ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dito sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: ang walang tana.
1: The new Kiss FM 102.3, 16 after 9 o'clock in the morning. It's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulo.
2: Yes, good morning everyone. Good morning, Digisyan.
1: Alright, good morning Boy Kulo. Basta Wednesday morning, ano gina siya? Mugin yung ipaabot sa tanan ba? Basta kanang buntag na sa Miyerkules. Wala. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Alright, so Boy Kulot, nsa may atong mga shoutouts din na.
2: Ako sa pasalamatan si Kagawad Marlon Dilusa dahil sa Balot Store.
1: Alright, si Kagawad Marlon, si Mamaymay, ug sa tanang mga staff diya sa may Balot Store.
2: O, siyempre ato yung pasalamatan ang Yayo Builders day, Wani, Engineer Bin Macol. Yayo Builders, committed to make your dream a reality.
1: Yes. Right.
2: Salamat, Engineer Ben.
1: Oh, mga shoutouts na to the Boy Kulot. Live dito sa official Facebook page sa KISS FM 102.3 Bohol. We're also live on Zeno Radio and on Radio Garden.
2: Oh, ano pa de, oh? Sa Duwik Sound, Head Office, Personnel Department, Accounting Department. O sa mga June birthday celebrant. O, dahil na ba yung birthday? Ako sa happy birthday day greetings ni Miss Clarice Bailon sa Itchinyo Audit Office day sa Itchinyo.
1: All right.
2: Naghanap ng birthday tong gahapon din no si Gian.
1: Oh yeah, si belated happy birthday ni JN. Oh. Dapat kun magpadasa kag sulat anak Boy Kulot, dear JN.
2: Yo, yeah, programa sa tong love story ba to? Mga problema.
1: Sagunsang suliran, pwede kang JN. Oh, sa panadya, Boy Kulot, mga shoutouts ni mo.
2: Oh, sige, ako nang i-shoutout ang among dito sa tip-tip day sa Bonpour sa Kusa. Labi na ni President Raymond Tice day. Ayan, kung na sa 5RM Furniture Repeat.
1: Alright, and then, regards sa nimo, Boy Kulot, ang mga taga JJ Tabel. Oh, diya sa Tabel ba? Sige mga kagana, diya, di ba?
2: Oh, si, kung si Albert, si Gualde. Nawa ako mga lista ng mga kwanti dyan.
1: Oh, at ito mga kuno ka tigpalit o vitamins ni mo sa tabel.
2: Hardware mo, no?
1: Dili, at ito mga tigpalit mo may vitamins kuno ng brake fluid.
2: Kaging namin ako ni kwan.
1: Oh. Tsaka kita, oh.
2: Oh, kwan po, ano yung 360 Pharmacy, dahi? Ni Mauriza.
1: Alright. Oh. Diya sa kuan. Daw kusog yung maminaw na sila din Haboy Kulot. Diya sa kanang 360 Pharmacy nga at bang sa Ace Medical Center. Minaw sa nanay mo sila din ha. Kung diha sad sa may J.A. Clarin. Kung tanang mga kuan, mga branches nila. And sa kuan sad, greet na to din taga J.J. Tabel Sales Department. Si Clay, si Bebby, Ninya, si... Sini? Fredge. And then si Ivy. Also ni Celine. Okay, si Kuansad, si Sir Benny, ug si Floor. Ug tanang mga staff diya sa mga JJ Tabel.
2: Oh.
1: Alright. Unya, na yun regards sa Dimo Boy Kulot. Big fan daw siya ni mo.
2: Oh, salamat sa mga big fans.
1: Oh, igagawar ba ning Arnold Lucas? Si Kuan, si Paolo Lucas.
2: Si Paolo Lucas.
1: Oh, kailangan Paolo Lucas.
2: Oh, nagkita sa Bihon na siya na Bihon na Manchuhos.
1: Oh.
2: Diba? Nominaw na.
1: Si Paolo Lucas. Oh, ikaw si Boy
2: Boy
1: Kulas. All right, so sa pa rin, napay mga shoutouts, Boy Kulot, oh.
2: Oh, shoutout ni Kuano, si Lord Saranilo. Good morning, Lol. Oh, good morning po da.
1: Okay, si Atinita Valderosa. Abot kas Canada, Boy Kulot. Okay.
2: Oh, si Ati Bimbim Rutsal, eh. Thank you sa pag-shoutout, Boy Kulot, sa 5RM. Ay, siyempre. Mga listener or fans na ito, taga-tip-tip.
1: Okay, so sa may katahonin mo this week, Boy Kulot?
2: Walang katahonin, Fan Someone by the Rembrandts.
1: Oh. Alright.
2: Pahabuli ko shoutout sa Mampakals din ni Sir Jerome Mascarinas. Someone by 90s classic ni Digician. Okay, akong version na niya.
1: Siyempre, yung version. Okay. Namang yung kay kagulingong version?
2: Kagulingong ko.
1: Oh, pangpagod, ato mga ka-kiss day, kineng tawag ng tanggalan, pangpagod vibes lang talaga to. Oh, kaya nga na mana si Boy Kulot, mo mga goal niya, pangpagod vibes lang.
2: Grabe, mga kan sa social media, diba? Diyan.
1: Oh, nagana kayo mong panghitabo karon Boy Kulot, di ba?
2: Nagana, hitabo karun sa... Pilipinas.
1: O lagi.
2: Oh. Adlock pa.
1: Napay Philippine Senate nga gasamok-samok sa. Oh, niya. Yeah, yeah, naapoy tigkanta-kanta ng Merkulis sa buntag, gasamok-samok.
2: Ikaw na ya, ug na di diyan sa imong programa.
1: Lagi. Yeah. Ang ilar bang pasanginlan na nang nahitabo karon si Kiko Pangilinan. Oh. Di ba? Oh, okay. Sa nagkahiba. Di man good si Kiko Pangilinan mo nakaangin ng tanan. Oh. Kana mo kong tigkanta-kanta ng Merkulis sa buntag.
2: Ako ay dumayo na lang ka Kiko.
1: Oh, mo good. Alright, so ready na ka Boy Kulot?
2: Oh, ready. Oh, tinugo sa ako.
1: Taga-taga. Napay na yung shout-out. Oh. Ayan. Ayan. O, basa ha Boy Kulot.
2: Oh, shout-out. Sa wakas, kita na gyud ko ni Idol Bikulot na curious lang ko kung unsay dagway. Makabusog dahi unta undang na kong pamahaw.
1: Ah, makabusog ko na yung
2: naong. Sige, mo na magkuhan yung ngalan.
1: Makabusog ko na yung naong. Muna ni undang siyang pamahaw.
2: Magkabod.
1: Oo.
2: Makapas mo po yung naong niyo.
1: Alright, so are you ready, Boy Kulot?
2: Ready.
1: This is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
2: Forever.

0: My God, I hate drugs.
1: All right, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Colot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Galing. Galing ng version of Boy Colot. Okay. Wala na, kurintihan nung kasi mong microphone. Muna gingong Boy Colot nga. Wala na, kurintihan lang ang galit sa microphone. Ay. Muna gingong ang gaba ni magsaba.
2: Salamat kayo, idol. Kala, bunal, idol. Okay, shot. Ang commit si Sir Marlon Yudusa. Salamat, idol. Bunal, idol.
1: Okay. And then, sa pa na eh? Daghan pa na eh, Boy Colot ba? Okay, shout out.
2: Kinsa may gaway ni Boy Colot.
1: Kinsa pa, oh, bitaw. Kinsa may gaway ni Boy Colot. Pasangin nila na buguhan na.
2: Si Pahal, gaway.
1: Si... Kinsa, si Kiko Pangilina na sad.
2: Si Binus.
1: Lagi.
2: Pa-shout out ako lang kung anday.
1: In comment, rabas Kiko Pangilinan sa imong pagkanta karon Boy Colot. Gusto ko maminaw sa trending naman sa si Kiko Pangilinan karon. Comment siya pag humani mo kanta. Lagi. Minaw ka siya in comment.
3: Si Kiko Pangilinan ni. Og kamo na minaw to your favorite FM station, Kiss 102.3 FM. Ang friend mo forever. Pag may Kiko, may Sharon ka.
1: All right, so. Oh, go on. Oh. Basta may Boy Colot, may Sean, by the way.
2: Libre ka lang wala.
1: Okay.
2: Okay, wala version na di siyan.
1: Okay, kayo.
2: Yung version mo,
1: kanus amang ko gawa, ma-okay ka? Okay, ramang yung gaganunay?
2: Yung tingog si Digong eh,
1: dyan. Oo, ganin na. Yeah. Shout out din ni Robotex, ni Lito, ni Luwag. Oh. Kanuna na siya naminaw ni Boy Colot o si Manny B. Si Manny Bumaat, diya sa may Buoy.
2: Then, right. Napaday si Molly day. Nawa, hi DJ Shano, Boy Colot. Good morning. Please congrats sa mong controller na si Ma'am Marce Ridulia. O sa iyang sakop silang Elrin, April K, Clara, Ginny, Angie, o sa tanan si Ridan family. Always naminaw ni Modere sa CPG North Taluto. Thank you. O right. Sa FCB day, sa downtown, si Ma'am Margel Chiri. O sa dito sa FCB Taluto na tayo mong igagawa si Iris Acuña.
1: Ah, okay. Yun. Oh, tapos tapos Boy Colot din ni comment Boy Colot si Monica Baldo Idol. Abi na ko og naapa sa mga mid 20s si DJ Sean kay yan tingog niya. Kadugay na ko na minaw sa Kiss FM karon pa ko nakakita niya. Oh. Samot nang makita ka ni Boy Colot sa personal.
2: Oh. Okay.

0: Castle, si Marjo, si Ma'am Rot, Miss May.
1: All right. So there you have it.
0: Ako yung version, di dyan.
1: Okay. Sa ayaw na ko no, ingon si Monica, oh. Di na ko no siya gusto mo, kita ni Movie Kulot. Sakto na ko no, nagkakanta-kanta ka. Okay. Sanayo, makapawala akat sa hilanat ang tingog ni Boy Kulot. Muna yung naka-unique ni Boy Kulot. Bito, tinood na Boy Kulot. Bito, ikuan, kini si Boy Kulot, magod, unique kini siyang tingog. Kay, ugihilantan ka, mawa, yun mong hilanat. Oh, muna, prove naman, oh. Comment yun na sa tong listener, oh. Now, oh. Ikaw, basaha, oh. Sige, basa pa. Yun, oh, kaya na. Sige, basaha.
0: Makapawala ahat sa hilanat ang tingog ni Boy Kulot.
1: Oh, kitams. Oh.
0: Taga-ICM.
1: Oh, inga na, kakuyaw na yung tingog, Boy Kulot. Kay, unique na yung tingog kay maghilantan ka, maminaw kang Boy Kulot. Mawa yung hilanat. Pero maminaw po kang Boy Kulot nga waka hilanti, hilantan po kang kalit. Oh, inga na, kay unique. Oh.
0: Oh, lagi. Mampalitag. Oy, shout out po din sa butika.
1: Sa ICM Wine Exchange Day.
0: Okay. Sa butika day, kalapi.
1: Alright.
0: Butika ng bayan, kalapi day na naminaw sila. Karon.
1: Alright. So thank you so much for tuning in. There you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
0: Forever.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TGX 500.
4: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pabalik sa mga butika.
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sa duha, tulo, pat lima.
10: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
11: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

Alang sa nilalui ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ang kalimos paggamit sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Produkto ka sa EXL Makabuhay, nyo ka rin mapalit sa iyong mga suking butika. Dinisam sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka na ito ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang ngamuhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 na makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid. Uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle, 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Pharex B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets. For our instant win activity, visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week. Happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026. Bye.

0: placenta, and glutaivitrin, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients.
0: And fair
1: and
0: skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall,
2: Davao City. Anak ko, pala din siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, two times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung-ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic thing of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

Why does emotional stress cause high blood pressure? Nga naman pag maglayan itong debate tungod sa mga kasubo, tungod sa family problems, financial worries, relationship conflicts, grief, anger. Grabe itong kasuko, kahadlok. Nga naman ni siya makapahigh blood. Pag nadita sa emotional stress mga pinangga, problemas panimalay, financial worries, nabalaka kasi muhang bayronon, kwarta, kalisod sa paninapi, problema ba sa relasyon? Ang ato di ay utok mo activate siya sa ato ang lawas kanang gitawag fight or flight response. Number one, hinungdan ang stress hormone di ay marilis siya.

0: Ang atong utok mo signal siya sa adrenal gland nato. Ngayang ipagawas ang adrenaline. Mao na siya ang gitawag kanang epinephrine. Unya ipagawas po niya ang noradrenaline. Kining norepinephrine o ikatulo kining cortisol. Kining mga hormones, gitawag ning mga hormones mga pinanga. Mao ni magtabang sa tong lawas sa pagresponde kung naay kuyaw, katalagman, danger. O na ikaduha, pag ma-release ning mga stress hormones, ang atong kasing-kasing mas mo pump siya o dugang. Mas paspas, mas mangusog siya ang pag-pump sa ato ang mga kasing-kasing. Ang adrenaline manggod na to, maunay mo papaspas sa pag-beat sa atong kasing-kasing. O niya, mas mukumot ang atong kasing-kasing. Ang contractions sa ato ang kasing-kasing, maunay function ni adrenaline basta mapagawas na siya, mas madaghan ang iyang pagpagawas. Ang resulta na mga pinangga, mas daghang dugo ang mapush dito sa tuang dagkong ugat sa atong mga kasing-kasing. Maunay hinungdan makapahay blood mo, taas ang ato ang blood pressure. Ikatulo, pag mapagawas ning mga stress hormone tungod sa emotional stress, kasubo o away sa pamilya, financial worries, relationship conflicts, grief, anger, kasuko, kahadlok. Ikatulo pa rin epekto ana pinangga. Pag mugawas ng stress hormone, ang ato mga kaugatan, mas mukipot siya. Ang stress hormones di ay mupa kipot, mupa bagtok sa ato ang mga kaugatan. Hinumduman nimo ang hose bitaw. Di sa ato ang gawasan ng tubig ba? Pag imo ng kumuton, unsay mahitabo, na ay kusog nga pressure sa maong tubig. The same thing happen sa ato ang mga kaugatan. Mao day importante kaayo makadungog ta. Oh, relax lang, ginhawag lalom. Iampo lang, pasagdahi lang. Oh, di ba? Ngano man panahon di ay nga maglain imong gibati sama sa ang imong kasuko nagpabilin, ang imong kahiubos, ang imong kahadlok, ang imong kabalaka nagpabilin, wala maresolba ang away sa panimalay. Taas imong stress. Unya, ang atong lawas ana nga time naa sa emergency mode. So mauna nga magbagtok ang ato ang mga kaugatan kay para mutaas ang pressure. Yun. Ikaupat nga bantayan, ang chronic stress mga pinangga, magpabilin taas ang ato ang pressure sa ato ang mga dugo. Nganuman, kung ang stress magpadayon duha ka semana ni abot og pila ka bulan, ang cortisol magpabiling taas, ang blood vessel magpabiling bagtok, og ang inflammation, diha na bantayan ha, maghinay-hinay kataas ang pagpanghubag sa imong kalawasan. Pwede mo hubag ang kasing-kasing. Pwede mo hubag-hubagan magka breast tumor, breast cyst, hubagan sa mattress, sa ovary. Pwede mo hubag ang mga joints nga mahimong arthritis. Imagine nga naman, mitaas ang inflammation sa atong mga lawas. Unsa man ang inflammation, for example, ang inflammation pinangga, normally, maayo na siya. When we talk about inflammation, maayo na. Pananglitan, nasamad ang imuhang tudlo or na-infection ang imuhang tudlo. Ang imong immune system, ang atong immune system, magpadala na siya white blood cells o mga proteins dito sa area, affected area, para awayon to ang mga nakasulod dito nga naka-infection o niya mo repair sila sa damage. Ang problema, kung perminti na ay damage, magperminti po na ay inflammation. What happened? Ilang i-irritate, ilang ipabagtok ang mga kaugatan. Yun. O sana, although daghan pa kayong mahitabo, pwede mo pabara sa ato ang mga kaugatan, kanang plaque, mag-build up. Ilang i-escalate ang clotting risk. Kanang magtibugol ang imong dugo. Ano man, kay naalagi damage. Ngano na'y damage? Oh, naaman perminti ang emotional stress, mitaas perminti ang BP, mitaas perminti ang usapan na nag-as ang sugar, nitaas ang cholesterol, nitaas ang triglyceride. So makita nimo nga ang inflammation response na sa imuhang lawas para i-correct or tambalan or i-repair. Ang problema kung naay perminti damage, magkadako ang repair. Masay mahitabo, ang pag-repair mahimong makapabara na hinoon. For example, sa mga kaugatan na problema dito, iyang tapakan. The more ang tapak dito sa problema sa mga kaugatan, the more magagamay ang agianan sa dugo kay mas daghan ang tapak na kung atong punto mga pinaga. Kabantay mo anang malisa ta? Paglisa na to ni hubag dayon. Oh, part na siya nga naay damage gi-repair. Ang inflammation, part na siya nga response tong lawas para i-repair niyang nahitabo dito. I-repair ang mga nangadamage dito. Pag walay kausaban sa lifestyle, perminti gihapon ang kaguol-kaguol, mga away-away, problema, kabalaka, dili i-manage ang emosyon, hantod mi cause na pagtaas sa BP, blood pressure, ang mga inflamasyon nagperminti taas, maunay makaguba sa tong kaugatan. Maunay hinungdan makapa heart attack. Maunay hinungdan makapa stroke. Maunay hinungdan nga makapataas sa ato ang mga blood pressure mga pinaga. Although daghag hinungdan nga nung mataas tong blood pressure. Isa lang na itong gisgutan dire ang emotional stress. Kana laging away sa panimalay nga wala marisulba. Kabalaka nga wala gyud marisulba. Kahadlok, kaguol, kahiubos, dismaya, disappointment. So, nganong mupataas sa blood pressure ang chronic stress, ang dugay-dugay na nga stress ni sobra nagduha ka semana, bulan nga away, problema, problema sa gibati, pagbati, emosyon. Ngano man, mapiktahan imong tulog. Onya, nana kay mga unhealthy coping habits sama sa magpasagad na lang kagkaon, masubrahan og kaon, ang uban manigarilyo, ang uban magsigig inom, ang uban sigig mukmuk, higda, lingkod, hinuktok. Samot ang pagkataas sa blood pressure. So ang research nagpakita nga ang dugay-dugay nga psychological stress iyang i-activate, iyang i-on ang sympathetic nervous system og ang hypothalamic pituitary adrenal HPA axis nga mauni siya ang nagakontribute sa pagpataas sa blood pressure og pagpataas sa cardiovascular nga risgo. Posible magkasakit ang atong mga kasing-kasing o kaugatan, mga dagkong ugat sa atong kasing-kasing o paingon sa atong ulo, mga pinanga. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-protection, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o uban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinaga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No? Matagabi, daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula, dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka, overweight, pwede ka tagduha, tagtulo, inumon, dayon tulog. Hinumduman nato, together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Itong oras-oras na para mga pita. Magkape. Huwag ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Na giipon pag-ayo. No? Giusa, giitos pag-ayo. Ang pitok, ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, nana sila sa Last for Less karon o sa mga butika sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Naay duha ka pamaagi nga matambalan imuhang high blood pressure. Kung ang imuhang high blood pressure ang hinungdan stress related kay dili tanang high blood stress. Naay ubang na high blood kay nasubrahan rag kaon, nasubrahan rag bilar-bilar, nasubrahan rag barkada, nasubrahan rag inom, nasubrahan ra sa mga asin, kape o daghan pa. Pero kung ang imong high blood ang hinungdan stress related, dito nimo siya tambalan stress related pod. Pero kung tan-aw nimo nga oy dili raman stress related ang hinungdan sa high blood, na ako'y problema, emotional stress, ikaduha, matulog kong busog, kaon gihapon ko karne sa gabi eh. Pwede po na. So sa ato pa, kung gusto nato matambalan or kung gusto nato makorek or manormal or mamanage, kinahanglan i-ascertain or i-determine nato unsa hinungdan, pinakahinungdan sa imong balatian. So kung stress-related ang imuhang hinungdan sa high blood pressure, number one, naadyugay regular physical activity. Unsa maning mga regular physical activity nga makatabang sa imuhang stress-related high blood pressure. Number one, baklay. Baklay kag 30 minutos, tama-tama lang gud. While nagabaklay ka, nagapamalandong ka spulong sa Ginoo. While nagabaklay ka, basta safe lang, nagabasa-basa po ka. The best. Ikaduha, pwede gardening. Ikatulo, magbisikleta-bisikleta. Ikaupat, mangita kag ehersisyo, basta makalihok-lihok lang yung ka. Swimming ba? Walk jog ba? Treadmill ba? Kaya ang pag-ehersisyo, mga pinanga, na regular physical activity, ng limpyo ba kadiha, ng rapo ba kadiha, iyahang sunugon ang mga stress hormones. Pagtaas imong cortisol, taas imong adrenaline, iyahan ang sunugon. Dili na to magpabiling mo pa bagtok sa imong kaugatan, mo pataas sa imong sugar, mo pataas sa imong BP. Ngano man, nasunog naman tong mga stress hormone. Kay imo mang gilakaw, imo mang gipasingot, imong gi-exercise. Unya, ang pag-ehersisyo, makapalower yun siya sa blood pressure. Ikaduha mga pinangga, dapat naadyugay healthy social connection. Pag ang imong taas sa blood pressure, no, pag-check ni mo si mong BP, kumahimo pinanga, kada simana yuta check og BP, labi na katubitang wapakabalo pag-manage silahang lawas. Kada simana check, kumahimo kada adlaw, pila raman na pinanga. Dapat na kay healthy social connection, makikstorya yung ka sa imuhang trusted family. Kumahimo kada adlaw, makikstorya yung ka. At least, sa banag-asawa, diha ba sa mga anak, naagid mo'y bonding 20 to 30 minutes kada adlaw. Sa imuha bang friends, kauban ba sa inyuhang community, silingan, sa inyuhang church, mupa-reduce na siya sa stress response o mupa-improve sa emotional resilience. Dali di ay maka-cope up, dali di ay maka-cut on, dali di ay maka-move on, mahimong ligon ang imong emosyon pagbati, huna-huna. Basta na kay healthy social connection. Pag naglayan imong dib, ang imong gibati, imong nakagidibdib nga huna-huna, problema, sakit nga storya, nadismaya ka, ayaw idibdib. Iistorya ni muna siya sa Ginoo, sa imuhang trusted family, trusted friends, trusted faith community. Reminders mga pinagapahinomdom, nganong naay gitawag blue zones, mga lugar nga ang ilang mga tao dito tag 100 kapin ligon pa man gihapon, ngano man kay ilang gi-maintain ang strong family ties. Kung gusto ta moabot tag 100 kapin, ligon na to atong family. Ikaduha, mga friendships. Ikatulo, meaningful community involvement. Kinahanglan mo apil gyud ta og mga charity work, banding-banding, guwapo gani, matag barangay pinangga, naay parke, naay park, nga dito ang mga senior, pwede magkapi-kapi, pwede magstrostorya, pwede baklay-baklay, pinaka-the best pinangga. Nga, ang atong mga barangay, naagyo'y nindot nga dalan para baklayanan. Dili bitaw maglisod og baklay ang mga community nga moadto silang trabahuan, makainsakto ba exercise, makabike, makabaklay. Dili maglisod og baklay. Labi na kung naay mga parke, park. nganuman. Nganong moabot ni ang mga tao sa mga blue zones tag 100 kapin? Tungod kay naa silay purpose in life. Napa silay mga tao nga ilahang gihigugma. Napa silay mga tao nga serbisyuhan. Naapa sila mga tao nga mi care, mi amuma sa ilaha, ug sila pod mi amuma sa uban.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A worried mind tightens the arteries. Ang nabalaka, grabing kabalaka nga huna-huna. Makapahugot, makapabagtok sa mga dagkong kaugatan. A peaceful heart eases the journey of the blood. Pero kung naakay malinawong kasing-kasing, mauni siya ang makapa, hapsay sa daloy sa atong mga dugo. Proverbs 14 verse 30, nagingon ang word for today, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang usa ka hapsay nga kasing-kasing, malinawon nga kasing-kasing, mao daw ni siya ang muhatag og kinabuhi sa atong kaunuran. A tranquil heart gives life to the flesh. Kana mga problema nato sa mga kaunuran nato sa atong mga kaugatan, ang number one di ay sikreto dapat na alang gyud kay kalmado, malinawon, malipayon nga kasing-kasing. Kay kon ang imong kasing-kasing ingon dinhi, but envy makes the bones rot. Makagabok sa bukog kon naa kay kasina, kahiubos, kalagot, wala kay kalipay, wala kay kalinaw. Kanang envy mga pinangga, sakit nga pagbati ang imong mabati sa panahon nga pirmi ka mo kumpara sa imong kaugalingon ngadto sa uban, may panaasya no? May panaasya no? Ay, ingani ragyug ko. Ayaw, that's envy. O labi na ka nang giingon diha, pag naa ka envy, sakit nga pagbati, makapagabok na sa imuhang bukog, o sa ibut pasabot na, Hebrew expression man na siya, nga nag-describe siya sa kung unsa ang destructive emotion makapaapekta sa imuhang inner life, strength and vitality. Kay kung may tag bukog pinangga, mao diha manggod ang ato ang pinakatinubdan pod sa tuang inner life, strength og vitality. Gani sa pagtuon, kung gusto ka mo taas imong kinabuhi, kinahanglan ligon ang imuhang bukog. Pero kung naa kay sakit nga pagbati, di ka malipay kung muuswag imong kauban. Di ka malipay, wala kay pagkontento tungod kay gikumpara nimo ang imong kaugalingon sa uban na may pasila. This is Dr. Bri Palangi. Ang Diyos magpanalangin. Until next time.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
11: Makabuhay! Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Naku, og wala pa, timani ha? Remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede nang uinom lang ka capsule karon, unya sunod dili na pod, unya mo inom ka karon, unya sunod dili na pod, ya kuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag, ginuon sa imo, daghan kaayo. Ngano man, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life na to, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon halos minimal na. Labi pa katong dili man ni padatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay wa na gyud makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan na palabihon na lang ang ilang mga anak. Unya, di na makakaon og tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maura gyud ni ang susi para magpadayon mong malig-on. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mo gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mo daghan kay kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wa man ay nutrients. Ang uban pod dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro pod, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pag mahutda na ganit tag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Mauna nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green gyud na. Ug pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, may mga adlaw mukha ang kagulay pag adto nimo sa CR, ang imong gulay ni gikaon gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything nga adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Mao na ang imong pag-asa kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni, mapalit online.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Gumay.
13: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, gikalintura lang ni siya, natingala lang ni, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

ito yung oras natin, something from Ariel Rivera. Actually, yung original na kilabot ng mga Kuleya Hiyala, si Haji Alejandro. Pero siya, ginicknamean po siya kilabot ng mga Kuleya Hiyala. Ay nako. Love Day Midweek right here on the new Kiss FM 102.3. All the sales lady of Tabel. Tabel sales department. To Grace, to Baby, to Ninya, to Ivy, to Celine, to Benny, and Floor. We'll be together. Thank you very much for tuning in. Akong idol na si Vice Governor Nick Besas, wala may nag-abot ganiya. Supposed to have a picture with for the capacity development. This time, ano, ang capacity development activity, CAPDEB, nagipahigayon diya sa may ceremonial hall ng the New Capital Complex is ang lungsod ng Pinalanggakong Duero at ang lungsod ng Dimiaw. Oh, sayang, hindi ako nakakuha ng mga footages. Anyways, idol natin, kaibigan pa natin, talaga namang kugihan, hardworking na Vice Governor ng Lalawigan Bulanon, Vice Governor Nick Besas. Idol si J.O. Rodriguez, and of course, idol natin si Tyrone. Amping mo sa kanunay. Dagan salamat. Sabayan tayong napapakinggan at napapanood sa Channel 33. Diyan sa inyong mga local cable providers sa Mayloon, Kalapay, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Magandang morning. Napapakinggan din tayo, no, sa northeastern part of Bohol, diyan sa Bayubay, Carlos P. Garcia, Bienunido, Mabini, Sagbayan, sa may Puruksinko to be exact, sa may Dagohoy and San Miguel. Alicia pod, mayong pagpaminaw sa talang mga friends nato, dira. Okay, thank you for tuning in. Pabugnaw pa raw sila sa sakyanan. Iyakaya ni mga bataan eh. Oh, di magdugay, manambok na ni mo, dako lang mga tijan eh. Okay. Oh, kadugayan, manimaho na ni mga manok, baboy, unsa pa diha. Utan-utan po palagsa ha. Si Ma'am Claudine listening in New Zealand. Ma'am, ganahan bakang love ni mong si Gio Rodriguez malagkog ti dyan? Nakakuan, rabagyot, formado, unsan ang kuan?

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, Airbus strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: TTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: simbahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Delicious.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sa katrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Salud kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Usa, duha, tulo, pat lima.
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: be the Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Hi! Baling malasa, oy!
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo kun ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi pug koy banknet ATM card, withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay ko mo withdraw. Adto man ko tanhay rong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa kudiha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Fatness. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na!
10: Sipon agad?
16: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. 22 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And this is your girl, Jay-Ann. Welcome sa programang Dear Jay-Ann, ang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Maayong-maayong hapon sa tanan, kumusta ang atong gipangbati karon? Sure ko, same sa akong na-feel karon, medyo nagsakit yun ang akong dughan, mga ka-dearest friends, sa mga panghitabo karon, no? Karon nga month of June. Kana bitaw nga murag dili na lang kaganahan mo open sa imuhang cellphone, labi na sa Facebook, tungod sa mga panghitabo nga sakit kaayo sa dughan. Anyway, shoutout muna natin si Ma'am Ninit Sapong na naminaw karon. O birthday niya karon. Happy, happy birthday ni Ma'am Ninit Sapong. May God bless you, Ma'am Ninit Sapong, and more power. O sa tanan nga nag-birthday karon, happy, happy birthday kaninyong tanan. And stay tuned para sa sulat ni Ma'am Celine na taga Cortez, Bohol. And we've got your favorite 80s love songs. And time check, it is now 1:24 in the afternoon. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: J-Ann. Wala yud ko misugot nga muuli mi sa Mindanao. Mas gipili yud na ko diri kay naa akong mga amiga o barkada diri sa Bohol. Ginoo ko, wala nagyud ko kahibalo kung unsaon na ko ni Sisilin ma.
1: Buotan man unta na siya sa bata pa siya. Nausob lang yud na siya karon tungod kay

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilabian.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag-o.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
0: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding.
6: Drink responsibly.
7: DTH 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
9: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Iliho. Sa pagkadungog na po sa DTH 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa yung bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTH 500.
7: DTH 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
12: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center. Bye.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
13: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
12: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
14: Balik sa Bohol.
12: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
15: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan yun? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib!

0: The time right here at UNESCO declared Global Geopark Island in the Philippines is exactly 2:10 in the afternoon. Hi, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new KISS FM 102.3 Bohol. If I had to live my life without you near... Nakakabay mga istorya sa gugma kasapagla sa Dear J-Ann.
1: Dear J-Ann,
0: ang radio show o kinabuhi. Maminaw, musabot, o sa Dear J-Ann.
1: Dear J-Ann,
2: walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J-Ann, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod.

0: Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Joel? Unya? Maulagin eh. Naproblema ko kay basin mabuntis ko. Na, mauna lagi na. Kay sige man kung kaugkuyog-kuyog sa ilahang mga lalaki ba yan sila? Unya, unsaon na lang ka kung mabuntis ka? Nga, wala pa man gani kakauman og eskwela? Ria, tabangin ko bi, wala agad ko kay balo. Wala agad ko kay balo og unsaon na ako ni.
1: Dear J.N., mga duha ka bulan na ang nilabay, dili gyud ko makatuo nga nagpositive ko nga buntis gyud ko.
0: Hala, positive gyud nga buntis ko. Patay ko ni mama ani. Unsaon naman ni nako karon?

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo ito, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Sa MLO Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: DTX 500!
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
3: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
11: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
12: Ang may tungod sa talong eggplant, nakita nato nga ang talong is dako ka siya o daghan kay siyang sustansya nga mahatag sa ato ang mga lawas gikan sa mga vitamins, minerals, no, gikan sa mga vitamin C, vitamin K, B6, niacin, magnesium, manganese, phosphorus, copper, fiber, folic acid, potassium o daghan pa kay mga pinangga. Kani pa lang nga mga bitamina ha, pag makita ni mo kani mga mineralasa. So, igo na na siya nga motabang, no, pa-function sa imong system. Makita ni mo nga, nindot yung di nga magkaon og mga eggplant. Now, ang iyang fiber po, no, taas po siya fiber, na ibaluta nga ang fiber, usas siya sa mga pagkaon, sa mga probiotic, para nga to ang kining gitawag nga mga good bacteria, mudaghan sila kay pagkaon nila, mga fiber, mga pinangga, usas sila mga pagkaon. Ang pagkaon pug talong, nakita na to nga makapa-improve po siya sa to ang kasing-kasing, kasi ang fiber, o sa siyahang function niya is to absorb, no? Or kumbaga kung nakainakaon nga mga, or iyang i-regulate ang cholesterol level sa imuhang dugo nga dili ka ma-over cholesterol. O niya, kita na to ganina nga ang talong nindot po siya mo prevent og cancer. Taas po siya mga antioxidants. Tungod aning iyahang mga antioxidant nga manganese nga mutabang sa ato ang mga lawas nga maproteksyonan ta. Nga dili ta dali magka-infection. So, mo improve po di ay ang ato ang bukog. Tungod sa nakita po sa pagtuon nga ang pagkaon po rin talong makapaligon sa bukog. Unya makapaless or makapareduce sa osteoporosis. No? Paligon siya sa bukog. O even makapaligon sa tong density. Ibig sabihin mas mo kusgan ang imuang bukog. Of course, ang taas magug iron po. No? Iron, calcium. So, nindot po siya sa anemia. Tungod sa iyang iron. Mamanahinungdan nga nung dalita malipong, dalita malimtanon. Dita katulog kayo, basta kulang taog iron. So, makatabang po ang eggplant sa napon sa mga phytonutrients nga mupatabang sa brain function. Sa ato ang mental health, no, makatabang po siya. Mupa-increase po siya sa blood flow. Sa ato ang utok, tungod sa iyang mga phytonutrients, yang stimulate ang imuhang neural pathway para ma-boost ang imuhang memory. So, sa mga malimtanon, makatabang po dahi ang kining talo. So, kana palang daan, labi na kung busy ka nga tao, nagbiyahe ka, mao na importante magdala jud kag supplement, no? Dala mo makanyo kaon o inom din mo Makabuhay Plus Herbal Capsules, so layo mo sa mga sakit. Mutabang mo ang Makabuhay Plus sa circulation, sa inyong dugo, pagtabag digest yung pagkaon, palamig tulog, para layo mo sa atake, layo mag-build up ang fats sa imuhang dugo. Ingon niya na mga pinangga. So labi na kaon prutas kada-adlog yun. Labi na kada magkaon, dapat na dyan kayo mga salads, no? Mga fresh salads. Dili mga dessert ha, mga salads. Kung magkaon kag-dessert siguro once a week, pwede. No, ayaw siya kada ka humagkaon mag-dessert.

0: Kaayaw. Once a week pwede. Banding-banding, pero ayaw kada humagkaon mag-dessert. Ngita kag pulburon, ngita kag cake, ngita kag ice cream. Labi na matutagawas, no? Kanatay mga sundaes, humagkaayaw. Ma-indigest ka, anak, pinangga. Madaot ka, anak. Okay? So, usbo na to, ha? Pag magkaon o talong, ginagmay lang sa mga allergyhon, maayaw tong pinirito.
1: Taigong tayo mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi kay 30 mil man. Mata akong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamarong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwa nga interregyong. Dangot ng

0: The new Kiss FM 102.3, 26 minutes after 3 o'clock in the afternoon. That song was brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa 2nd floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
9: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
10: CNG Trading,
9: where quality meets affordability.
11: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: To bike uphill the mountain or a stroll at the beach. Memorable moments.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City. Adto na ta sa Kogon Commercial sa sipid sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na poning akong to.
2: Saan ka dito pa?
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa poning galit man nagtukar ng akong arthritis oy. Bata, pamanta ko.
2: Ay, wala na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PCSA mo mobile phone.
1: Kadungog bito ko, anak. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.

ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at urine. Naging epektibo sa kanya ang iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee. Dahil sa mga key ingredients nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals. Serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang iaksal makabuhay black coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases, no, magsimula kayong uminom po ng iaksal makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course iaksal makabuhay black coffee once a day. Once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, and of course, congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang iaksal makabuhay capsule, iaksal makabuhay black coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate, at

0: and healthier you? Switch to EXL Makabuhay Plus.
1: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nyo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan!
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix-B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag!

0: back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad siyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mari! Ako sa lang ang hatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya,

And of course, nandiyo ito malimtan ito mga friends diha, no, sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga amigo-amiga diha. City of Friendship. And of course, ito ang 47 municipalities across the province of Bohol. Maayang-maayang hapon kaninyong tanan to all our mayors at mga vice mayors. Sa mga municipal councilors na to, maayang-maayang hapon kaninyong tanan. Maayang pagpaminaw sa ato ang programa karong hapuna. And good afternoon kaninyong tanan.

And of course, no, today is sa mga lawa, Wednesday. Today is Wednesday. Miyerkules ngayon. Ano namang Miyerkules? Sa may naa sa Miyerkules, no? Miyerkules is tunga-tunga siya sa week, no? Murag maglibog kag malipay baka or mag-go-o. Na mong man ay ma-feeling mo ba sa Wednesday, no? Kay both mag-anticipate ka sa kaya mahuman sa week o murag taas na bag

2026, sa year 2026, ito sa tunga-tunga. Naot nga, okay pa ba ta? Are we all good pa ba? No? Kaya pa ba? Kay sus gino ako ay daming nangyayari sa mundo. Daming nangyayari sa mundo ay matakabagong si unahon. No? Libog na gid ka. Mo ng piece of advice no? Atong iingon sa itong mga naminaw karon is upadayon na gid gihapon. No? Malag magkinaunsa para diha. Upadayon yun gihapon. Because that is the spirit of a true Boholan. Despite of the things that is currently happening in our communities, in our the society, no? We still have reasons to show up, get up, and to fight for whatever things we're currently heading on. Mo nang hala diha. Kay bugnoon, hala bugnoa.

0: And welcome to our Sandugo Tigi special featuring our event organizing partners for our Sandugo Tigi stream for the celebration of the 2026 Sandugo Sub Hall. And of course, joining with us here in the studio live is our friends from the Tagbilaran Whale Swimming Club Incorporated. For us to delve into the upcoming competition, the 4th Sandugo Swim Fest Festival. Of course, we have here in the studio, Ma'am Joanne. First of all, Ma'am Joanne, magpailata sa ito mga sukinig paminaw. And of course, no, timbaya sa ito mga supporters.
1: Okay, maayong-maayong hapon sa tanan sa itong avid fan nga listeners sa 102.3 at sa itong Facebook page nga live viewers. Maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon, Ma'am Joanne. And first of all, daghang kayo salamat sa imuhang pagdonggi diri no. Kay bawming busy gyud no, especially nga upcoming na gyud ang inyong event. So daghan kayo mug mga preparations no. But first of all, Ma'am Joanne, taga diin gyud ka, Ma'am Joanne?
1: Tagbilaran City.
0: So kani inyo hang organization Tagbilaran Whale Swimming Club Incorporated. Kay mig like brief background lang aning inyong organization. When gud ni siya na formally organized gud kani inyo hang organization?
1: Ano, formally organized gud ni siya na SEC registered is kuan siya 2023. SEC registered.
0: Pero like ang pag kuan gud like pagsugod gud siya mismo sa maong organization.
1: Coaches, una na is lang mga bata pa ang ipatrain. Mo to mga parents ning hangyo nga pwede apilon pud ang among mga bata.
0: So it's a organization composed of like mga trainers, coaches, players, ngani. Pero ikaw Ma'am Joanne, kuan pud ka player pud ka? I like kana player ka ng athlete pud ka sa aning swimming.
1: Dili po.
0: So, what makes you kaan man gid stay or be part aning organization?
1: Kuan, akong ate jud ang athlete mo to. Iyang gi-introduce akong anak ug akong pagumangkon. Mura karon nag-swim jud sila.
0: So supporters gid ka sa avid supporter gid ka sa imong mga bata di ay moy po yung naka-motivate nimo no to really strive to stay sa maong organization ninyo. Now, kaning upcoming ninyo nga event, ma'am, kaning under sa Sandugo Tigi nga stream na to for the celebration of Sandugo sa Bohol 2026. Kanos ama ni ma'am?
1: Among Sandugo, 4th Sandugo Swim Fest sa Bohol is on July 18 to 19, 2026.
0: Mm-mm. So, this will be 2 days. Now, since kaning inyohang upcoming event is 4th naman, ma'am, kumusta inyohang mga past or previous ng mga Sandugo nga competition, mga swim fest nga inyong i-organize?
1: So far, pod, wala po po may nakakuan. Like, i-organize na mo, tabang magutanan. Nag-smooth lang ang dagan sa event na mo.
0: Now, aside from the Sandugo nga event nga inyong i-organize, sa pala yung mga competition or mga tournament nga inyong i-organize, ma'am?
1: Organize mi atong sidlak kasilak sa Luon kanang City Olympics og sa Ulog nga Swim Fest.
0: So known na gyud pod ang inyong organization na to conduct this mga swim fest tournaments or mga swim fest nga mga competitions diri sa Bohol. Now talking about kaning swim fest kay known nga kaning Sandugo is matawag na nato siyang national competition. Kumusta ang feeling organizing a national competition, ma'am?
1: Karon ako may event lead, kulba siya, pero with the help of sa mong team, smooth sailing raman dyan siya gihapon.
0: So of course, no, makita gipod namo no, nga how reliable among organization, especially nga ikaupat na ninyo nga partnership with the Provincial Youth Development Office of the Provincial Government of Bohol. And makita gipod namo how successful ang inyong mga previous competitions and under our stream sa Sandugo Tigi. Now, kaning let's talk about kaning specific sa mga mismong event. Unsa may mga categories aning inyohang swim fest nga tournament?
1: By age man yung mong categories na may 7 and under, 8, 9, 10, 11, then 12, 13, then 15 na pa-up siya. Then separate siya, boys and girls, then among categories po na may A, B, or C. Depende sa time na nila.
0: Now, kading mga categories ani ninyo, ma'am, or let's talk about the participants itself. Kung ano, exclusive ba ni siya for Boholano or kanibang nabay specific nga kadabitang kanang intermediate ba siya, novice or something nga na?
1: Kung ano siya, national niya siya nga events. Naa na galing may nagpabook kami o taga Mindanao nga hotel. Pero kani siya is mag-kuan siya sa ilang time ito sa ABC. Ano siya mag-base, mag-good.
0: So lahi ang iyahang standards ng tahay or iyahang mechanics kumbaga nga na. Now speaking of participants, ma'am, unsa may mga paana or pila na ang mga ni-register if nakay number na or bana-bana kaha?
1: Murag na nagurumi sa mga 100 pa pero ang uban is coming pamagod ang ilang mga registration.
0: So speaking of registration, karos ang like cut off ani sa inyong registration.
1: July 10.
0: So kung ano much anticipated no kanigin nga event no, especially nga known pod no ang Bohol for swimming competitions and of course ato mga golden nga mga athletes no. Now kumusta man pod ma'am ang kaning itawag ato partnership no aside from the provincial government, any other partnership nga inyong inyong mga partners from or mga private organization or institution na ba mo yung mga other partners?
1: Sir, murag wala pa may nagkuhan og mga partners.
0: PGBH lang. No, PGBH. Now, kumusta ang feeling or how was the experience working with the provincial government of Bohol, ma'am?
1: Kuhan, smooth sailing. Rag yun siya guide. Rag ito dyan siya ni mo. Kung siya angay ni mga pangbuhato. Rag ito ang tanan. Mo nagdakot dyan kayo may pasalamat.
0: And of course, no, sa mo apod sa mong part po sa provincial government of Bohol, ma'am. Makita gyud po na namo, no, nga if dili gyud po kada bitaw if dili gyud po mi kanang satisfied no sa mong performance among EOP, so magduduha gyud po no og support kay of course ang atoang goal magid ani is to really help no to organize and para gyud makahatag tag branding sa tong sandugo sa Bohol nga celebration. Now kaning inyohang event, ma'am, of course ang sandugo tigi is ang main goal gyud ato ani sports tourism no. Sa unsang paagi gyud nga inyong event maka-contribute sa sports tourism nga mo'y main objective sa ato ang sandugo tigi?
1: Para nang like nabito ang mga ubang areas or nga mudung jud diri participate then after maguna na is na isa nga ningon nga mag-book sila og van tours sa Bohol.
0: So aside from the competition nga ilang dungon diri sa Bohol is kani pong dang laag-laag nang laag-laag. So murag kanang ko pinong it is something kung yung dakog yung impact no sa ato ang adiri sa atong economy sa atong tourism no with the help of sa inyong mga competition nga inyong gipang organize and magpasalamaton gyud ta no ana nga mga opportunity nga inyong gihatag. Now kaning asa man ni dapit inyong tournament i held, ma'am?
1: Di siya na mo sir sa Victoriano B. Terol Junior Aquatic Center sa Tagbilaran City, Bohol.
0: And kaning mga participants ninyo from Bohol, ma'am, usa ni siya exclusive or pwede din siya ibangga from other region or naay specific nga like category nga this is for Bohol only, lahi po tong pang other outside regions or kuan gyud
1: kontes siya nga tapok jud tanan by age siya ba.
0: So kuan gyud niya wala gyud exclusive for Bohol. Pero I curious ka, ma'am, if may tag swimming unsa tong mga region nga murag kuan gyud siya mga powerhouse like kung maka dungog ka ani kani gyud sila murag mga anad gyud sila nga mga region.
1: Sa magud na dunggan ako is Manila jud ang CR nga part bitaw
0: mga maayo gyud manglangoy no. Pero diri sa atong sa Bohol, unsang mga municipality nga murag kuan gyud og swimming? Excel gyud sila kayo.
1: Kuan Luon, Luon Tagbilaran City man jud.
0: So mo na yung mga kuan gyud. Pero mo po na ato ang mga athletes nga ato apong makita po sa upcoming event. Now for last message ni mo, ma'am, sa ato ang mga

0: For our to ang mga outside participants sa Bohol, any reminders kung unsa best time nga moari sila before ba sa event unsa nga mga date nga na
1: kuan before jud sa event aron if ilang mga swimmers maka-rest pag mm-hmm. ikaw usa mo main jud nga duwa kay mm-hmm. napa man ay warm up mga 5 p.m. pa 5 a.m.
0: Mm-hmm.
1: One of the most best yun nga before the event.
0: Yes. And how, kanina lang mga accommodation naman, sila na ibahala ni ma'am, no? Sila na ibahala.
1: Sila na ibahala. Pero na uban nga, mo contact
0: ninyo. So, tinabangay gidi ay, no? And any last message po, ma'am, sa ato ang mga mga swimmers, especially sa swimming community nato, no? Any message for the support for the upcoming tournament sa inyong sandugo sa Bohol nga Swim Fest?
1: Good luck sa tanan nga mga appeal og have a nice event, a swimming event.
0: All right, thank you so much Ma'am Joanne, no? Our event lead for the upcoming Fourth Sandugo Swim Fest competition, no? Diri sa to ang Sandugo Tigi Stream sa to Sandugo sa Bohol 2026 celebration. And diri pa lang ma'am amo na mo i-congratulate for our successful nga Swim Fest competition.
2: Yeah!
0: So of course, testify gimme and maka attest gimme that the provincial government of Bohol will be full support, no? And not just the government but of course to the whole Boholanos mo support gyud, no, sa yung upcoming event. And of course, no, calling all, especially kato mga kitawag nato mga swimmers, no, nga maganahan gyud aning nga specific event this coming July 18 to 19, 2026 dito sa VDT Aquatic Center Tagbilaran City for our fourth Sandugo Swim Fest competition. Ato silang suportahan for their upcoming event. And of course, let us all hope, no, and pray for the upcoming event nga mas successful. And of course, safe tanang mga participants na to.
2: Yay!
0: And daghang kayong salamat Ma'am Joanne, no, sa imong time and effort, no. I know that busy gyud mo karon for the upcoming preparation sa inyong upcoming Swim Fest, pero still naagid ka diri, no, pag-istorya nato diri. And once again, thank you so much Ma'am Joanne.
2: Yay!
0: And the time right here is 5:38 in the afternoon. Let us all listen to the music of Kirk Freak, like here on the new Kiss FM Bohol titled Dina.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tahna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilab yan.
18: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Masa healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang mahitungod sa talong eggplant, nakita na to nga, ang talong is dako ka siya o daghan kay siyang sustansya nga mahatag sa ato ang mga lawas gikan sa mga vitamins, minerals, no, gikan sa mga vitamin C, vitamin K, B6, niacin, magnesium, manganese, phosphorus, copper, fiber, folic acid, potassium ug daghan pa kay mga pinangga. Kani pa lang nga mga bitamina ha, pag makita nimo ni kaning mga mineralasa. So, igo na siya nga motabang, no, pa function sa imong system. Makita nimo nga nindot UDI nga magkaon og mga eggplant. Now, ang iyang fiber pod, no? Taas po siya fiber. Naibaluta nga ang fiber usa siya sa mga pagkaon, sa mga probiotic para nga to ang kining gitawag nga mga good bacteria. Mudaghan sila kay pagkaon nila mga fiber, mga pinanga, usa sila mga pagkaon. Ang pagkaon pod talong, nakita na to nga makapa-improve pod siya sa to ang kasing-kasing. Kasi ang fiber, usa siya hang function niya is to absorb, no? Or kumbaga kung nakinakaon nga mga or iyang i-regulate ang cholesterol level sa imuhang dugo nga dili ka ma-over cholesterol. Unya, kita na to ganina nga ang talong nindot po siya mo prevent og cancer. Taas po siya mga antioxidants. Tungod aning iyahang mga antioxidant nga manganese nga mutabang sa ato ang mga lawas nga maproteksyonan ta nga dili ta dali magka-infection. So mo improve pud ay ang ato ang bukog tungod sa nakita pud sa pagtuon nga ang pagkaon pud og talong makapaligon sa bukog unya makapa-less or makapa-reduce sa osteoporosis, no, paligon siya sa bukog o even makapaligon sa tong density, ibig sabihin mas mo kusgan ang imong bukog. Of course ang taas mo og iron pud, no, iron, calcium, so nindot pud siya sa anemia tungod sa yang iron. Mao man hinungdan nganong dali ta ipong, dali ta malimtanon, di ta katulog kayo, basta kulang ta og iron. So makatabang pud ang eggplant sa napres sa mga phytonutrients nga mupatabang sa brain function, sa ato ang mental health, no, makatabang pud siya. Mupa-increase pud siya sa blood flow sa ato ang utok tungod sa iyang mga phytonutrients yang stimulate ang imuhang neural pathway para ma-boost ang imuhang memory. So sa mga malimtanon, makatabang pud ay ang kining talong. So kana palang daan, labi na kung busy ka nga tao, nagbiyahe ka, mao na importante magdala jud kag supplement, no? Dala mo Makabuhay Plus mga pinangga sa inyong mga bag para nga kung magbiyahe mo, pagkumanyo kaon, o inom din mo Makabuhay Plus herbal capsule, so layo mo sa mga sakit. Mutabang mo ang Makabuhay Plus sa circulation, sa inyong dugo, pagtabag digest yung pagkaon, palamig tulog, para layo mo sa atake, layo mag-build up ang fats sa imuhang dugo. Ingon niya na mga pinangga. So labi na kaog prutas kada-adlog yun. Labi na kada magkaon, dapat na dyan kayo mga salads, no, mga fresh salads. Dili mga dessert ha, mga salads. Kung magkakawag dessert siguro once a week, pwede. No? Ayaw siya kada kahumagkaon, mag-dessert ka. Ayaw. Once a week, pwede. Banding-banding, pero ayaw kada humagkaon, mag-dessert. Ngita kag pulburon, ngita kag cake, ngita kag ice cream. Labi na mga tutagawas, no? Kung natin mga sundaes, ayaw. Ma-indigest ka na, pinangga. Madaot ka na, okay? So, usbo na to ha, pag magkaon o talong, ginagmay lang sa mga allergyhon, maayaw tong pinirito.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Strong sa una.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: It's me, your auntie!
9: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
8: Kadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat ug sa kadungan-dungan nga sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
9: Idol!
8: Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Anagang Unilab yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo!

0: Pois.
1: Sailing the Midweek Cruise with Love. Love Day Midweek.

0: Tungod kay nagkaidara na ko, nakahunahuna ko nga muinom o Kerba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Gadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa gadungan-dungan nga sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahihilana.
4: Idol!
3: Ang idol na ko, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult

0: personal shopper. Everything online at Abinson.com. And we will deliver all these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Dili ka

0: my day ka makabuhay unsa man ang imong oras karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Mauro gid gihapon na nga ko pangandoy o kini mga lauma na ito nga kahimsog o kabaskog sa panglawas. Mausa na itong iampo kanunay sa labawang makagagahong. Ako si Lady Batod. Unya, o sa kaoras gihapon tang magkuyog, wapagin madungagi. Okay na gid ko sa 1 hour. Okay, puno man kayong atong tulumanon, ganon. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan gabay sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naadiha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan na ng mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ikaduhang ayugto kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, ipaglangan niya na din ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Dear Lady Batod, pinatuloy ko naman po si Monet nang dumating siya. May damdamin pa rin naman kasi akong espesyal para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtataksil sa akin noon ng makailang beses, mahirap pa rin siyang kalimutan dahil may anak nga ho kami. Nakiusap po siya na magpalipas lamang ng gabi sa bahay para makapiling niya ang aming anak. Sinangayunan ko naman, Lady Batod, tutal, may bakanting kwarto naman sa bahay. Doon siya pansamantalang nakitulog.

0: Salamat sa pagpadayan mo na ako sa kanikong Pinoy Anandelo.
1: Karong gabi ilang ang gisulti mo, Munet?
0: Ang imong kapuyo, dili ba niya kiniikasok ko?
1: Wa pa siya mahibaw nga ni Aka, Munet. Pero nakasiguro kong makugang siya. Niining imong paghiabot.
0: Ikaw ang tag-iyan ining bayar, Delo. Ikaw ang magbuot kung kinsa ang padayunon o papuyuon mo dini. Dili ba?
1: Pero kinahala pangayuan ko siya opinion sa tanan mo, Net. Respeto ang tawag, anak.
0: Oh, Delo.
1: Miamin ka ba ni Mama mo, Juno?
0: Huma naman pa. I miss you, Juno, anak. Imposible.
1: Juno?
0: Sagdi na lang, Delo. Nakasabot ko sa tong anak. Dili sa yon para niya ang akong pagbiha ug ang dugay kong pagbalik. Pa, masuko si Mama Yuri kung maabdan na siya din eh. Oh.
1: Juno?

Nalilibado hira po ako noon na ipagtabuyan si Monet. Naaawa ko sa kanya noon. Yan ay bukod pa sa namimiss ko rin naman siya. Asawa ko siya at walang masama riyan. Kaya po lamang Lady Battle, kailangan ko

0: Tambagiko, Lady Badut. Tambagiko, Lady Badut.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
4: Daging salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatunod kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon ng katuodog ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan. Nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa lagan ng mga ingredients nga naasa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabi sa diabetes. So dunay gamit ana. Ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, porocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost tawag niya ng karakuhay sa antioxidant ingon man anti-aging. So ginagamit usab ng ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon,

United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong

0: Lady Battle umalis po si Yuri. Hindi ko na siya napigilan noon. Si Monet naman kinaumagahan umalis na rin siya. Ayaw umano niyang maging sanhi pa na mas lalo pang malalim na away naming dalawa ni Yuri. Pero sa loob-loob ko, Lady Batod, ayoko pa siyang umalis.
1: Naluoy ko ni Yuri. May sumbong tao na ako, nagpalaban.
2: Naluisap ko niya, Lutinoy. Pidudili masamahimong ibaliwa ako si Monet ba? Inahan siya sa kong anak.
1: Pero buwag na kamo.
2: Dili legal. Kasado gihapon kami kung buto na unahon.
1: Unya, unsa may buti pasabutan ng pagkasulti, ha?
2: Ambutlo. Naglibog sab ko na ako.

Lady Battle umiyak si Yuri. Agad ko naman siyang niyakap para tumahan. Ang totoo, inaamin ko, hindi ko naman talaga mahal si Yuri. Ang tanging dahilan kung bakit tinanggap ko siya sa aking buhay ay dahil kaya niya kaming buhaying mag-ama. Iwala kasi akong permanenteng trabaho bilang construction worker, kahit malaking tulong si Yuri sa buhay namin. Pero nakukonsensya ako noon, Lady Bato, dahil ginagamit ko lamang ang pag-ibig niya sa akin. Samantala, huli na ng aking malaman, kinausap umano ni Yuri si Monette. Yan ang sumbong sa akin ni Monette mismo.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ang tanan. Ibig sabihin, katulad ng ating nakagawian sa musunod ng episode sa itong tulumanon, ato ang paminaw ng sumpay sa revelasyon sa itong sender. Pero unya man sa pipila ka mga pahinumdo, mamalik dahil taarot ng lakbitan. O gisgutan ng atong nadungog na kinatibukan kasaysayan sa chapter 2 pa lamang ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyo, kaya nagkinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan ako. May nagyan akong pananaw. Kung kamo'y na

0: Te pareha sa ako ang interedyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong tinabihi.
1: Balikan nato ang atong ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ka makabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday natong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients o gusto na diha, mao ang guyabano, nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano, lami na o makabusog na prutas, nga doon ay mga binipisyo against atong health. Ang guyabano, bongga ka na sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2, and C. Ugo pa ng mga phytochemicals na pwede makatabang para batukan nato mga virus, mga allergens, and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo, murag daghan kigahin. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga binipisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o sa ka-antioxidants na makapa-neutralize sa mga free radicals na pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo o niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids, and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay, makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
1: Sa makabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon. Pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal.

0: sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoy pirmi na tong gamiton. Komo na kain na nga maoy atong pakuluan o bukalan na kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usap ka na nato nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. O sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon ako muinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pag itag mabenepisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabenepisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na to ugda sa uban pa manginom nagtag kape every day ug kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusaang
1: Lady Batu.
0: Maraming thank you, thanks you. Maraming. Kayo, ingon, marami good. So, atong i-plural, oy, maraming. Ana. Maraming thank you. Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, dihatod ka na ito. Siyempre, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, o ang nag-inusarang protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang ka na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mupatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang ni mo ka na kamakabuhay, kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula matag-adlaw, uban sa atong inadlaw nga tubig, diligin ang bugnaw, inadlaw ha, as in warm water. Ipahitabo ni mo na 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip ni mo ang food supplement. Unya kung nanakay sakit, naghanon ni mo ang pagtumar, mamahin mo ng duha, ngato sa tulo ka kapsula, unya 3 times a day. Inadlaw nga tubig, yapon na pag-aim nun, or warm water. Sa dili ka pamukaon, mahin mo rasad nga after kamukaon, pero paabot sa ni mo ang 1 hour, gikan kamukaon, isipin mo ang food supplement. Munang sama na kung sa uban pa, mutumar na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ug muinom kita sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And now ang atong sender,

Buhay, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang napaminawan, atong nadungog ang kinatibok ang chapter 2 sa kasaysayan ni Delo. Pero again, wapami-end dito ang tanan. Kanon, atong lakbitan o kisgutan ng atong nadungog na drama kaganiha. But before that, eto na naman ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile, smile. Ngiti, ngiti, ngiti, ngiti. Ganon, para makapaminsart ang taman and God bless us. Ganon. Delo, salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Thank you ng bonggang-bongga. Appreciated kayo na ako imong effort sa imong pagpadangat sa imong suwatampo sa atong tulumanon. Nga kapupuan din pagtulunan everyday sa atong mga soaking tigpanubay or tigpaminaw. Well, kung basihan na ito ang chapter 2 sa imong kaagi, murabag ka ng lalain kunimo, kaya nang gamit kagtaw, na murapat ni angkon ka nga imong gigamit, no? Siguro di patuo po na ni mo si Yuri nga mahal ni mo siya, nag I love you too, san siguro ka niya, I miss you too, di ko gusto mawakas ang kinabuhi niya sa diyang gigamit na rin mo kay kaya kang or kaya mong buhion sa imong anak ni Yuri o sa kabayot, no? Dili ta ingon ana. Kanabitang magpaka-opportunista ta para sa atong kaugalingong interest, it's not good, no? Dili healthy, toxic ta nga matang sa pagkatao ana nga manggamit tag tao para sa atong kalipay unya di ta katag og kalipay sa tao nga mihatag na to kalipay mismo. Di ba no? Abi nimo kung mahal pa nimo imong asawa sa kabila ng lahat ng kanyang ginawang pagtataksil sa iyo nang makailang ulit noon. Balikan dai nimo para matigayon ka. Para matibuok ang mong pamilya kaysa manggamit kapag bayot diha para mulahutay kas kinabuhi. Di ba na maayo? Di ba? Kung mahal

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw diha sa mga taga Artec Machine Shop, Tagum City, Davao del Norte, Salomon Family, and kang Sir Rowell o sa iyong mga kaubanan. Daghang salamat sa pagpaminaw Kadilinya and Itulia Family kay Snow. Hi usab sa mga taga Butuan, mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, mga taga Midsayap, North Cotabato, mga taga Santo Tomas, Davao del Norte, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, Lianga, asa pa ba? Oh, yun, Madrid, Surigao del Sur, mga taga Kabadbaran, dagang salamat sa pagpamina, mga taga Makilala, Cotabato, Davao City, mga taga Manukla, Binasa, Bilaran, sa barangay Buol o barangay San Isidro, ganon. Salamat sa inyo, bonggang-bongga. O eto na nga ang special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat, kapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon manambling na tagpinalive, temporaryo lamang kaysa sunod.

0: Ligay magkuyog yapot sa samang istasyon, sa samang oras, og ning atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Virginia.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte.
1: Di kaliho, di katrabaho.
3: Rexido Forte.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang discarding.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ding dong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singit.
7: I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
8: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: Ay. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang mag-Mayrkov na put mo.
1: Ukal ang batog na pema. Aboard pa. Mayrkov na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult.
5: Yes, tapo lang ang... Naana mong kajud lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster for...
5: Dugan ko yung bisa ka ba, extra? Charon pa! Nailo ba ka dere?
6: Extra maayo! Aron New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong pa.

Bataan ni Ron ng mga yan, ha? Bitaw, ha? So, plug natin to sa Raven Jones Steelheart Gnostica kung sakasakaling mabog down. Magubuan mo sa dalan ng inyong mga auto, then unlimited data kayo. Check yung FB page ni Raven Josh Steelheart Gnostica. 24/7

0: ng patas sa buhay. Talaga namang, alam niyo kasi pagkulang ng tulog, lagi bumababa yung immune system natin yan. Di ba? Kailangan niyo ng isang matinding yakap sa mga ganyan. Di ba? Kaya suportahan natin yung mga nagtatrabaho ng gabi, just like me. Di ba? Kasama niyo ako till 12. So, at my age, dapat meron akong enough na tulog. Pero I was betrayed by that. Kasi ito trabaho natin eh. This is our bread and butter. And I have three mouths to feed. Diba? Three mouths to feed. Kaya laban lang para sa kinabukasan ng mga mahal natin. Para sa pamilya. Diba? Saludo ako sa mga ganyang klaseng tao na talaga namang lumalaban ng patas para lang maitaguyod ang pangangailangan, maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Okay, so eto na. Eto na ang 3D sweatdress draw, 9 o'clock in the evening draw. Eto, kita na to, siyempre pa. Sa Philippine Charter Sweepstakes Office, sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Eto na siya ang atong 3D sweatdress draw, presented to us, of course, by Philippine Charter Sweepstakes Office, sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ganihan, doble, 414. Ngayon, doble naman ang alas 9. That's 0, 5, and 0.
1: Congratulations!
0: 0, 5, 0, ha? Oh, last two, that's 5 and 0.
1: Congratulations!
0: Congratulations all the winners. Taya-taya din pag may time. Okay? Ay, mayang gabi ide mula sa mga taga Petron sa may CPG Avenue. No? Petron CPG Avenue. Hindi pa yan north eh, no? Oo, unahan sa may kuan. Mansion, no? Unahan sa may mansion. Yan, naglanog-lanog ang Kiss FM. Thank you very much. It's now 9:28.
2: A music you can't forget. 102.3 Kiss FM.

natin dyan. Kikinig sa atin. Magandang gabi po. Lahat ng mga kaibigan natin, Provincial Security Force na nakapwesto na sa kanilang mga area of responsibility. Good evening. At kanina, no, capacity development training, capacity development is barangay officials ng lungsod ng Duero at lungsod ng Dimiao. Siyempre, nandun ang ating kaibigan na si Vice Mayor Bebo Sumampong, no? Former Vice Mayor ng Lobok, nandun, kaibigan natin yan. Former Mayor Rances ng Mabini, si Manay. Manay Pinat, no? Manay Bebo Pinat. Former mayor ng San Miguel. Kaibigan din natin yan. Ilang beses na ako nakapag-MC sa foundation niya at sa mga fiesta niya during her term as a mayor sa San Miguel. Ayan, mga kaibigan natin. Siyempre, ang kaibigan din nating vice governor. Andun din, pero wala kami mag-abot. Pagtalikod na ako,

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM, Muyukbo sa Bulanong Saludo, ang kaninyo.
2: KISS FM.

Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly.

Ito na Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dire ko believe!

0: The New Kiss FM 102.3 Highlight to Bro Bernard Puliscas Jr. Request Song Kaganina YMCA. And sa tanan mga taga Pema to dadiha nga nanayaw YMCA karon. Good morning yung tanan. Maying pagpamahaw rin sa tanan mga nabahaw karon. And also to Erwin Sage, to Maria Imelda Gipayo, and Randy Santizas, and Bro Bidwin and things sa SPC Dampas. Good morning. Salamang kanita from Lindaville Phase 1, Doors Caloyong, mga kakis. Yes, at tara mga kakis na ito diha. Kaya-tune in karon sa Kiss FM. Ato mga drivers, ato mga estudyante, ato mga workers, ato mga lolo-lola diha, ato mga ate o guya, ato mga pupils. Andam na. And ito na sa mga eskwelahan. Sa iyo kayo. Thursday, takaroon mga kakis ha. Today is June 25, 2026. Yes, good morning. Sa tanang mga namahaw karong mga orasa. Sa tanang mga wapa nakapamahaw. Kay dugay ng mata di sa kanika gabi eh. Good morning. Ato mga pinalagang listeners worldwide nga nakatune in sa Facebook Live. Ato mga official website na to. www.kiss102fmbohol.com. Ito mga official website mga kakis ha. Sa Kiss FM. And good morning ato mga kakis diya sa yes, tara mga taga Dubai and Riyadh, Saudi Arabia. Good morning yun tara diya. Yes, atong paminaon karon mga kakis ang yes, atong paminaon karon ang health tips na sad, laing health tips na sad ni Doc Glenn gikan sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at ininom ko rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po na kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay Plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy.

0: po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinosuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay black coffee naman, one sachet in the morning.
1: Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. And this is Dr. Glenn Sanico.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kiss, Pandesal. Pandesal.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
4: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulbaan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawagin akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahayo di ay ma. Mahayo ka di ay nga maulang imong sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod siman na.
1: Mabao pa ma. Mahayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Isa, duha, tulo, pat, lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: The Senate has once again pushed for the expansion of the use of CCTV cameras and other security measures in schools following the bloody shooting at San Jose National High School. Senator Rafi Tulfo said the incident demonstrates the need to implement measures she has long advocated for, including the installation of CCTV cameras. Tulfo also reiterated his proposal to make the CCTV coverage mandatory in classrooms and other schools or other areas of schools to help in crime prevention, investigation, and also implementation of anti-bullying policies. News overseas, a magnitude 5.6 earthquake shook the Northern California. The epicenter of the earthquake was recorded 11 kilometers north of Redwood Valley. Now, according to report, no damage or injuries have been recorded in the incident, and even the San Francisco Bay Area, which is approximately 240 kilometers from the epicenter, no one felt the tremor. California Governor Newsom's office also said that he has been notified of the incident and is currently coordinating with emergency officials for an ongoing assessment of the possible impact and damage of the earthquake. Alas 7 sa'y sa itong oras, pinagalitis lakat sa panahon, Millionard Samaros Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunayng kalambuan sa kahemtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining moong duha ka bagyo, ang usa naa sa sulod sa park kining moong bagyo nga si Francisco nga mihinay kini ug nahimo na kining usa ka severe tropical storm nga naa kini sa northeast of Itbayat, Batanes. Ug samtang lain nga bagyo kining naa sa gawas sa par nga gingandan og tropical storm nga adunay international name nga si Hogos nga naa sa international name nga si Higos nga naa sa east of Central Luzon. Una, para sa bagyo nga si Francisco, base sa Tropical Cyclone Bulletin number 18 for severe tropical storm nga si Francisco. Ang bagyo nga si Francisco nag-weaken kini into severe tropical storm at is accelerated, accelerate north-northeastward. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlaw ang sentro sa mong severe tropical storm nga si Francisco, gibana ba na kini base sa tanang available nga mga data, ana kini maimutang sa 415 km northeast of Itbayat, Batanes o ana kini sa coordinate na 23.1 degrees north, 125.0 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin, nga doon nagikuskun nga mukabat nga doon na sa usa ka gatos kilometro patagtak na o doon na kinigas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga doon na sa 125 kilometro patagtak na. O kini nagairog sa direksyon, amihanang silangan or north-northeastward nga doon nagikuskun sa pag-irog 15 kilometro patagtak na. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawang tog southeast Luzon o Habagat, nakapikto kini sa Luzon o ingon mo sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol, lakip na usab ang mga kalungsuran o tekmehan sa Tagbilaran, o ingon mo sa ang ubang bayan sa Kabisayan, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag o mga doon sa sosahay o doon ay managumo ng kalangitan, ginupanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o Habagat. Samtang mahinay o nga doon sa kasarang hangin nga nagagikan sa habas ng kasagpan nga mo'y mupasalabi sa tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o kayong masap ditong napita sa Mindanao. Samtang kadagatan, malinaw o nga doon sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas nga doon sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misilak sa may alas 5.25 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.6 sa kaponon. Din nilang kotob, kini nagigikan sa Diyos Tipag-asa, Albuquerque, Borodan Station, Yunado Samar, Mayong Butag.

0: Balik ka rin sa itong mga balita din sa atong adapit samtang why feasibility study ang flood control project sa Subasalubok. Matod kini sa Department of Public Works and Highways, Region 7. Kompletong detalye alagad, Alan Dudura.
1: Giangkon sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 7, Assistant Regional Director Engineer Nonito Pailado, nga walay feasibility study nga gihimo ang ahensya sa pagpatuman sa 2.9 billion pesos nga flood control project sa lungsod sa Lubok. Kinamay gibutyag ni Pailado ato sa gipatawag nga committee hearing sa sangguniang panalawigan kaghapong adlaw nga gipanguluhan ni Board Member Jessel Ray Umintado Villamor. Hinuon gipasabot ni Pailado nga ang migawas nga pundo gikan sa General Appropriations Act kun gaa 2023 mo ang pundo alang sa civil works og dili sa feasibility study.
2: Still be sa 2023 ga kato akong ibing ganina, pundo pang civil works. Pundo pang civil works. So we coordinate with the LGU unsa man kining na may pundo pang civil works. Ato ning proceed na abatay kinahanglan yun, naa may kinahanglan. So that is why ni proceed kita ani nga project, pero of course kining nga project is in coordination sa Lubok LGU kung unsay angay buhaton nito. Pero kana siyang aspect alon na murag dugay sa mi ana og agree. Mao ni primerong original design, ilang gipausab, then ilang nakita na pod sa council nga murag angay na pod usbon, sige mi kusab-usab. Before we finally started the actual construction, so dako na sila input para silbi nakasugod ni. Dili mi magsugod og kuan oi, og dili na magri, especially in the absence of FS. So mo na sa sitwasyon.
3: Ah, okay. Instead of FS katong civil works lang nga.
2: Nigawas man ang FS, ang among gipangayo master plan para FS. Nigawas man ang FS. So we just have to do it kung panalitag feasible niya. Ingon ng LGU, ato ning kami itong kinanglan mag-isanin na mo. So, muna ang mag-i-pusto yun.
1: Samtang, giklaro usab ni Pailado nga bago gipatuman ang proyekto, doon ay gihimong konsultasyon tali sa mga lokal nga gagamhanan o uban pang mga buhatan sama sa LGU, DNR o uban pa.
2: Series of meetings mo diha sa Lubok. And then, of course, that includes kato silbing DNR, MB, for example, PAMB, dugay kay na namo ginatumbate nga aron makuha namo ang katong ECC. I think 2 years masigana, if I'm not mistaken, no. So in this period appeal ana ang various kanang members sa PAMB. Not just the LGU, kanang Pindro, kanang Silbing, I think Sindro appeal pa na siya, no. Mga mayors, barangay captains, kay kanang PAMB is
1: kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw live gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Hamod yung Jay, nagtanaw po gikan sa Dimiao, Taungon, Kanandam, Puro 4. Luciano Mikayabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro Plant. Rogelio Tambis, nagtanaw po. Juanitz Narisma Ugatis, nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. Og si Boboy Inking, nagtanaw live gikan sa Kugon. Og Asterio Doy Sabas. Nasuta sa PNP Bohol, nga pipila ka mga eskwelahan sa probinsya, ang luag ang seguridad. Nga dali ra makasud ang mga bisita o mga ginikanan. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
6: Gipalig-on sa Philippine National Police o PNP ang koordinasyon tali sa Department of Education o DepEd dinhi sa Bohol aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa mga insidente sa kaisog ug uban pang hulga. Sa pakighinabi sa DYRD, inyong alagad kang Bohol Police Provincial Office Information Officer, Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, giingon niya nga gipalig-on ang police visibility o pagpatrolya sa palibot sa mga tunghaan human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kini human na matikdan nga luag ang seguridad o dali ra makasulod ang mga tinunan o bisita o ginikanan nga nakahatag o kahigayunan sa pagsulod sa mga dili maayong tao. Miingon si Berondo nga paningkamutan nila nga maka-augment o maka-assign o pulis sa mga tunghaan, ilabi na ang mga dagko o pribadong tunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o kawani. Ingon man mahupay ang kabalaka sa mga ginikanan.
7: Itong pagkuan, manggod kaning pag-coordinate na to sa mga eskwilahan, pribado o publiko nga eskwilahan din sa probinsya sa Bohol. Even katong wala pa mahitabo ng pagpamusil diha sa Region 8, at ang giingon natin sa Tacloban, regular ang ato ang pagkandap o school visitation sa mga eskwilahan. Galing lang, tungod sa nahitabo karon, mas gipa-intensify pa yun, palawman pa yun ang ato ang himong coordination o presensya sa mga eskwilahan. Base na sad na sa direktiba gikan sa atong Kampo Krame nga i-ensure kay daghan na magong nagsunod-sunod ng mga insidente nga nalambigit ang eskwilahan. Mao nang karong panahon nag-intensify ang presensya o coordination sa kapulisan o sa mga kadagpuan na nagdumala sa mga eskwelahan din.
6: Ang mga pulis nagpahigayon og foot og mobile patrols duol sa mga eskwelahan, labi na sa mga oras sa pagsulod o paggawas sa mga estudyante. Ang presensya sa pulis makapadiskaril sa mga tao nga muhimo og daotan sumala ni Berondo. Matod ni Berondo, panahon na nga tan-awon og balik ang palisiya o mga lakang sa seguridad sa tabang sa mga school administrator aron matan-aw kung unsa gikinahanglan pa sa mga eskwelahan.
7: Muna'y usa sa kuan din, usa sa nakita natong angay nga buhaton, muna'y nga atong mga kada mga hippie, mga atong mga kapulisan sa kada lungsod, labi na itong dunay mga dagpo, nga mga publiko o privado nga mga eskwelahan, o sana sa kaning agenda nga nung nag-conduct sila o coordination o dialogue sa mga kadagkuan sa eskwelahan. Kay dili mapunta automatic yun nga mo intervene sa pagdumala sa eskwelahan. Ato pamanggid ng ipaagi o dialogue or istorya ng para magpulong-pulong sa nagdumala sa eskwelahan.
6: Naghatag ang kapulisan og mga lecture og kampanya batok sa pagpangbully, krimen ug uban pang makadaot nga kalihukan. Aron masiguro ang hapse nga pagpatuman, hugot ang koordinasyon sa BPPO, sa Department of Education ug lokal nga pangagamhanan aron matutukan ang mga angay nga pulisiya sa seguridad. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 38 minutos pasado alas 7, diri sa ato ang DYRD Breakfast News. Good morning, ganto ka Matt Jano, balista diya sa Himbabawran, Ubay, watching the Breakfast News via YouTube. Good morning, Sam. Ganto kang Boboy Inking diha sa Kugon. Si Vini Morishita all the way from Osaka, Japan. Sa ito ang police report, voluntaryong mitahan sa kapulisan sa San Miguel. Ang usag ka ulitaw na lutsan kanig warrant of arrest, human milapa sa Quezon City Ordinance sa wa pagsulubog face mask panahon sa pandemic. Ato paminaw, alagad, Winnie Reyes.
8: Gipaubos nga arestado ang usa ka ulitaw human voluntaryong mitahan sa iyang kogalingon sa buhatan sa San Miguel Municipal Police Station human usab makatimaho nga adunay warrant of arrest alang kaniya. Gila ang suspesado nga usa ka Angelo Florinosos Luzon, 25 anyos. Ulitaw, walay trabaho o nagpiyo sa Purok 3, Barangay Bayungan, Lungsod sa San Miguel. Ang taho nga naipo sa kapulisan ang kanayon nga ang ikatahapan matud pa napakyas sa pagtambong sa gitakdang husay alang sa iyang paglapas sa City Ordinance No. 2957 sa Quezon City ang wala pagsulob o face mask niadtong panahon sa pandemic. Hinungdan nga nalutsan og warrant of arrest nga gi-issue ni maghuhukom Marcelino Rodriguez Gonzalez II ang presiding judge sa Metropolitan Trial Court in Cities, Branch 42 sa Quezon City. Inoon, ang maong akusado gawas nuna human mibayad dayon sa piyansa nga kantidad og 2,000 pesos nga gitakda sa korte. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Naangol ang driver sa motorsiklo human kini nakabangga og sakyanan sa lungsod sa Luway, alaga June Gutierrez.
9: Nga respondihan sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Luway ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini mibangga og Toyota Innova dito sa lungsod sa Luway. Ang driver nga nakadasmagi pailang si Juan Lewis Derutas nga nagapuyo kini sa pinaliwan kamigin. Sa tuwa na sa'yo, nagagahapon sa maras dos, imidya sa'yo nga kapunan. Kaya ni si Juan, nagigay kini sa may Alonso sa Lubok, kung siya naunta nga pagpapauli, lulan sa gida nga motosiklo, pag abot kyo dapit sa may poblasyon, ubos sa may corner nga bahin, wa siya kabantay sa Osaka ay nuba nga iyang nasundan, ug iya kining nabanggaan, ug sa tuwa nga mabaginabi ni patrolman na Michelle Lakita, police Alonso sa Luway.
10: Pasa pa kita po, ano ma'am, nabangga ng motor sa nga? Inuba?
11: Oh sir, ang motor may nabangga sa Inuba sir.
10: Ah, okay. Diya sa Luyo o sa Hidon sila?
11: Doon sila pagbilaran.
10: Mm-hmm.
11: Unya, pag-abot niya sa junction sa Juan sir, Luway, mm-hmm. Sir Luway, ang motor nikalit o bangga sa likod sa Juan sir, sa kyanan.
10: Ah, sa likod sa ang motor giing bangga sa likod. Ano, asa ka rin driver sa motor ba? Masama ron?
11: Kuhan naman sila sir na wala raman sila sir na release naman sila sir niya. Ilang motor mo na-adereser. Pero nagkakabot rapat sila sir nga kuhan kaning ang motor, ang tagiyas ay ang driver sa motor mo shoulder sa kuhan.
10: Inuba?
11: Kaning gasto sa damage sa Inuba.
9: Pero nabuntag at huwag isusay ka ni si Juan Lewis de Rutas nga nakabangga o usa ka Toyota Inuba na nausap ko ni sa luwas nga kahimtang kani Wani Mada this ng Galeares Medical Center. Ikaw lang niya sa Alonso sa Luway, kanselir to the service, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, sa ligan sa balita.
12: DYRD.
0: Gisundan kagapang adlaw sa Philippine Institute of Technology and Seismology, CONFIVOX, ang pagbutang sa ikaupat nga seismic station sa barangay San Roque, lungsod kini sa Sagbayan. Mato ni Engineer Nolan Evangelista, ang hepe sa CONFIVOX Bohol, himoon ang activation sa mga station karong Hunyo 30, pinaagi kini sa telemetered data relay, pinaagi kini sa satellite ngadto sa data receiving center sa CONFIVOX dito sa Quezon City. Lakip sa schedule ang mga technical nga kalihukan o usa ka information, education and communication session nga pagkatambungan kini sa mga opisyal sa lokal nga pangamhanan, mga department heads o mga punong barangay. Gilauman usab nga pinaagi ni ini nga mga inisyatibo mas mapalig-on ang kaandam sa mga komunidad batok sa hulga sa lino guban pang mga natural nga katalagman samtang nagpadayon usabang paningkamot sa CONFIVOX.
12: DYRD Radio Balita.
0: Nagapahigayon og duha ka adlaw nga workshop ang City Government of Tagbilaran sa pagitambayayong usab sa Catholic Relief Services aron usab mapaligo ng mga mekanismo batok sa sexual harassment, exploitation o abuse. Among pagbansay, kabahin kini sa Protection from Sexual Harassment, Exploitation and Abuse Program, gitambungan kini sa mga kawani sa lokal nga pangamhanan o mga stakeholders aron usab mapalambo ang ilang kahibaw sa pagdumala sa mga kaso, pag-report o paghatag usab og hustong tabang sa mga biktima. Nagpasalamat si Mayor Jane sa CRS sa suporta nga gihatag nila aron sa ma-empower ang mga empleyado.

0: Rigosa sa Calceta Street, nagtanaw po ka na to karon live. Sir Edi Orig, Ethel Orig, nagtanaw o naminaw po. Bibi Tero, Sochetero, Claudia Carter, good morning. Nagtanaw sila karon o Nestor Carter. Si Dinjas Buslon sa John Dave Aggravate Supply sa Empire Street, Tagbilaran Seri, nagtanaw. Sa naminaw po ka na to karon sila si Kagawad Timbo Talid o Charles Kabalid. Sa balitang regional, human sa nahitabong school shooting sa siyudad sa Tacloban, nagpahibaw si DepEd 7 Director Arturo Bayukot nga magpahigayon sila karong adlawa og tigom aron reviewhon og palig-onon ang seguridad og moral education sa mga eskwelahan sa Rehiyon 7. Kinitambungan sa mga school division, superintendents og school heads sa Central Visayas. Matod pa ni Bayukot, natutukan sa mga panagtigom ang pagpahugot sa pagpatuman sa mga polisiya o programa sa DepEd. Ilabi na ang mga pagtulunan sa mga miti o values education o mga lakang sa child protection sud sa mga campus.
1: Hintang sa panahon humanin.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakats panahon, ato paminaos Leonard Samar, ang ikasulukang buwatan sa pag-asa.
2: Ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po nato ang agibantayan o gimonitor kining duha ka daotang panahon o duha ka bagyo. Una ini kaning naa sa sulod sa Philippine Responsibility or Fire kining bagyo nga si Francisco nga mihinay gani og nahimo nang usa ka severe tropical storm nga naa sa northeast of Itbayat, Batanes ug samtang kining ikaduha kaning bagyo nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Responsibility kining tropical storm nga adunay international name nga si Higos nga naa sa east of Central Luzon. Samtang unahon nato ang bagyo nga si Francisco base sa bulletin number 18 isyu kini sa may alas 5 sa buntag karong adlaw severe tropical storm nga si Francisco. Ang bagyo nga si Francisco nag-weaken kini ug nahimo na kining isa ka severe tropical storm nga nag-accelerate kini moving north northeastward. Sa may alas 4 sa iyong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong severe tropical storm nga si Francisco gimanabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 415 km northeast of Itbayat, Batanes o ana kini sa coordinate na 23.1 degrees north 125.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikusgo na mukabat nga doon na sa usa ka gatos kilometro matagtak na doon sa sentro o gadoon na kini gas tinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga doon na sa 125 kilometro matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon amihan-aminang silangan or north-northeastward nga doon nagikusgo sa pag-airog 15 kilometro matagtak na. Base usap sa track forecast sa Mahong Bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 575 kilometer northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, ana kini sa 810 km northeast of Extreme Northern Luzon or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa

0: hapon, ana nausab kini sa may 1,135 kilometers northeast of extreme northern Luzon or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod nining maong severe tropical storm nga si Francisco, padayon gyapon nga do natay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa ditong lapita sa may Batanes. Kining lugaraha, makasunati og hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km na do sa sentro. Og adun na kini potential impact of winds, minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track intensity outlook sa maong bagyo, kining maong bagyo si nga si Francisco, padayon kini nga nagairog generally northeastward toward the Ryukyu, Japan, Ryukyu Island of sea south of mainland Japan. Throughout the forecast period on the track forecast, Francisco will exit Philippine responsibility this afternoon or evening. Karong hapon or unyang gabi mugawa sa Philippine responsibility. Samtang kini maong bagyo sa pagkakaron is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Og ingon man sa dinhi sa ato up sa probinsya sa Bohol. Samtang sa ubang bahin, ato usam lantaon ang bagyo nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa nasod or gawas sa Philippine responsibility. Kalabot na kining maong bagyo nga tropical storm nga si Hegos. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical storm nga dunay international name nga si Hegos, gibanabana kini basis tanang available nga mga data, na kini may mutang sa 1,750 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.8 degrees north, 138.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga dunay gikusgon nga mukamat nga dito na sa 75 km matagtak na do sa sentro, o gadoon na kinigastinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga dito na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan aming kasagpan, or west northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa forecast track sa maong bagyo, unya sa alas, karong alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,635 km east of northern Luzon or gawas sa PAR. Unya sa alas 8 sa gabi, anaa kini sa 1,440 km east of extreme northern Luzon or gawas sa PAR. Samtang ugma sa alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,310 km east northeast of extreme northern Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa general outlook for sa maong bagyo, ang bagyo nga si Hegos, gi-forecast kini nga mag-airog west northwestward to northwestward in the next 36 hours until or human kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong adlawa or unya sa gabi or ugmang adlawa sa sayo sa buntag o Friday. Then human ni makasulod, pagkanganlan kini og local name nga tropical storm nga si Gardo. Samtang na kini sa Philippine Area of Responsibility, then mag-airog usab kini turn to generally northward, then mugawas ra pud ni sa Philippine Area of Responsibility Friday or umang adlaw sa sayo sa buntag or sa afternoon. Samtang ato ang forecast karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat. Nakaapekto kini dito napita sa may Luzon o ingon mo sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasin natin kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adon ay managuman ng kalangitan o ginupanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagtang kasagpan nga mao imong pasalabi sa tibok Kabisayan ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 City pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.25 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.6 sa kahaponon. Din na lang kutub, kininagihikan sa Dio Isti Pag-asa, Albuquerque, Buhunada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report. Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito kinis may nga tinguha sa Island of Sunimol. At ang indungan balita din sa DYRD. Ang Radyos Katawan. Nagkang salamat ng Mayong Buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga dunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
16: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
17: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya ng Motolite, sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Sublinggi duso sa Senado ang pagpalapad sa paggamit usab sa closed circuit TV kung CCTV cameras o guban pang mga security measures sa mga tunghaan nunot kini sa dugoong pagpamusil sa San Jose National High School. Matod ni Senator Rafi Tulfo, ang insidente na pakita kini sa panginanglan sa pagpatuman sa mga lakang nga dugan aniyang gipasiugdahan. Gisubli usab ni Tulfo ang iyang sugyot himoong mandatory ang CCTV coverage sa mga classrooms o gubang lugar sa mga eskwelahan. Gibuti ang usab niya nga si Education Secretary Sani Angara niingon nga why perimeter fence ang mga tunghaan sa Tacloban hinungdan nga nakasod ang mga armadong estudyante sa likod nga bahin sa campus bisan pa man sa presensya sa mga security guard.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
19: Miso na ang NBI sa investigasyon sa high school shooting dito sa Siyudan sa Tacloban. Gikumpirmar ni NBI Director Melvin Matibag nga nagpahigayo na ang investigasyon ng ilang mga agent sa pagkigalayon sa uban pang law enforcement agencies. Human sa nahitabong pagpamusil, milihog na ang NBI sa paghimo og dugang pakisusi. So, wa pa ang pagsud sa NBI, gimando na usab sa PNP ang halapad nga investigasyon. Ilabi na nga usas sa mga nakuha nga armas, gipanag-iya sa usa ka babaeng pulis nga iyaan sa usa sa mga suspek.
18: D-Y-R-D
2: Balita, Balita, Pilipinas!